0: FM 105.2 FM in East London.
1: Sandy,
2: tell me about it, Stud.

0: Sir Jack's music.
1: Quando mais é pior.

Kɛlɛkaramu ye majubolo la, singalila mu ye majubolo la.

and everywhere. SAFM 104.4 FM in Durban.

here, there, and everywhere. SAFM 104.6 FM in Kimberley.

0: Exka.
1: Yawa yanwe.
2: Na ta na
0: Scott.

I'm

भी कम गए कन्ना तमिका कसुम भी कम गे अन्नंगोड़े वे कसुम भी कम गे।

0: kange nanande mba wewe kasumbi kange kereke keke wewe kasumbi kange
1: Exka FM 107 owe dahono nyege tsameke ska sei se tsama go takwa yena 5 minute jenge karma go tam am o tsam kite a tlare dite a chichite te ngde te ta am ata kha kam no kha khai sina te a idim am o tsam ata kha kha doro ko ta kwa kha mu atino hambe be sina te ve ta kha hi yu te koma asina ko ta kwa te mu asina ko te abasita ti anji no te ke ke ko ta kwa te koma te khoji kha mu asina ko ta kwa kha ku fane ka ko ta kwa kha kom ku ka ma kiti ti am jan kwa ma ata tsi ko ti kwa mite ni tinu ti ma kiti re kare nu ti mara ti makitira ti kuoma kwa hiti utako na tia ansa mzika kha ankara ditango mtigwi titate ati tseke tate kwa ditango ve ti a borite ti a tawite ti tawite kem ama ti kuoma kwa takwa ti kuoma ansa na kwa ti mu ti utek esi ngin ejika ti kunya kareta hank ema takwe itwa

0: teu chirica roti, teu quendino, teu doji, te anacotinca, eitam chiqui, exca FM chiqui.
1: Come, Kotanga, Tayaho, come, Kota, drinking the time by Kaya Kota, Tinhin it. And Jacob, the Mikoja, I went over the Dragua, the Ikarakotanum Kuja, and then the Rentate, come, who come to it, and Dragua auntie to a Swedish Mago, and then the Honawa Tinish and the Tanya Tirita.
2: Kema daba atao kuma andeng de khoji atanu buku buku buku buku buku tame khoji ku teu mena mko amaku watu khatuji ahinu a khato kwa teu
3: weka teu kayaka teu kayaka ketiaba
2: kunu te ata kwa mtumki mateka takunu cha tam takunu cha bom angum takunu cha sitam akum takunu cha ya kwa ta takunu cha am kukheri no cha ka takunu e cha auka te am cha mote hima cha lama aukai menenu go khono tubina khwino ga bana tshobono kha khai bo matakiko mpom bo bo watishinyanyu nqinqe ke mateu go he dike hunu ti khuwa gobe na kwa maku wa de baire ti hinya gobe ti u kha he ati hinu ti atati ke hunu khare makauka amaku wa go he ti o nqetati wanda tamati khono tina tahinyago kharem khati kho hati hati nino ti darem teko nu ti khuika a he bo he khao he nu poko he nu gondo he nu khao he nu te he ti u he ti ya khwala hi he nu ate iti ti hambe ti je hi khoji ganya kho ti khama kwa te hi ishe dipayem tama am khay mko matim di bayema am tim kaboma du mko ma tim kaboma ngemaku wa kabo ati ya te kwa atatetehi nu akulititehi ma hambe dwe mande wutanu de ya kwa au kabe kabe na kondwanu ti kwa ande wutabe mba wutabe nu ata gambala mkati tui tatikeli na Titi Yahala, Nika Ukwana, Kehaishi, Avaitama, Nehenguenu, Tanukum Hama, Kalu, the Watebe, Nitaha, Nijana Nahuku, Tunu Unji, Ne Makuakoji, Amataku, Amanu, Takano, Aman, Unti Kwama, Ntahata, Nukun, Takan, Jahino, Tanukum Hama, Notitawa, Otehira, Tikiria Kan, Kalakama, him, Kwanaki, Tiu, Oheti, Huwe. Ata nemho ande rayem kwa mkeu ande tunu tikai tahi to tinguri aibe tiki kuyaira ti bere khula ti mati awa ti kheria
1: ewe cheka no nga ata kai kai ikra hin te khair na utawa ngi boi ngi mati khate
4: ngi khu he jawa ko khu he ata kai kai ti kwa itama kha gumati Ni mano he tako kwa guyata, ena kwa ayi mano he yakarata. Gomdi anyo mecha kinyo hoko cha kakara hoko, kahe ngakoro hoko cha kakaya teno, kinyo gomate. Gomate teweta cha muatama kwa, kwama aka kanga karakuno, kwama ama to ngunu. Kwama ngunu na kunu guinu, kuhamara kitoho no, kuhamara kakami. Ukuri kwa hite kwa itama, anwa khushi. Aono uja gwinu cha khahete aoka ni kwa nyin ete nyam go be peta ma ya orota an eta ko kanya mata ha en peta ma ke ya orota ha ni go e ke nyin e kwa te ave mara ke ya orota na ko te mu ata wo bai ho nyin ta hi e tinu peta ma kanya ma khwa ta hi go ja kashi na station ma ei ku ima kemu sa enu te ni ya ta ku wa ku ri siki te kana go ni te mara te ku ku ya boji ta ba ka aka shinya ta ku mu dika ata kai kare ko no te o te ka o karata no i te sika te ya kwa ku wa shi ya pata ki te ku wa shi ya pata mara te unga ko ya te jama ko be hambe ku wa ma ta ko hambe unga pa jama ko to we ete to ata te ta mate ha aji ti o khere o di awa
1: okay tan kra twen an ko to ko ko mi ta ja kwata ko ko ma di ku ku bo di to te te asere ma ka kwa ni ta ha ka ti ma ka kwa ni te ma na ta ka ki ni ni chiri ka te ma ta ja kwata ka ko na na mo te
3: ni em chiri ka te ma ta ko na na mo te ma ti ka ni ta ka ka ra kya lo ka mi chiri ka te ma a ta thoro ko ti ko te o te do si na ko te tsai
1: Okay.

Karambuka.

Karabuka am keumba.

Ach, iri, ama hoa exka FM ki buri shirma atira marat berehu timbambara hawa tikehen tui han keke itena am. Jao shiki kakoro hui him kuni pang oma tu umburunga sesha ngao na polisan kite tatima Feroz Khan go dango wo 12 iri ngi kao shika si karang go ham verklaring he go ham musupi madlanga komisi ane kuinja go kaasam. Komisi e wika ngayisi ka nga disino am musupi hen kama edensta ka ngayisi ki kamara ka hingwe nukan karima atin kwena a karati ngo chunye ngo am kai musupi e e tini kama khana woko am kwa abasi tako koro jitinji ngo kan ngkaya hecha kavetam kan ngayisi ka ham ngo musupi am sikuye ko sieko kuida di he e we orotibe tinu komisi he manda ati sinu am ango mborunga kaiko ewi dam. Minister ma kaiko anikuna kuwa tu huje muwa kuma teknologi aninja soli malati boriji angwe de sinu ngo tawun ama sere ango SIBC e ngo ngimukunda koro kwe e ana jao ka di ango kainya e di anga hadam. Esai ka kuna tahunu kaiko anikuje kuka kutrek amhe parlamende kuna teshwere ma ati go maisha abasi go itireta buri aneji ate jawe go ke tswang koro go se fir November go ikim ke kae go jiki ese bisisi u shere mboronga ji ante kae go iti ta mahano a kae bere ga ding go shere a hurumende kha go re tam we ka tsesi kae go iki go ka go jite tin sino a ka ha shere a kae nya ite kona ka kya ite be parte ji yo ka ha go burwa wo ko ha ji de go a go buri kha kwen ko tae ku dam malati nga ti sin ata I kara go je habe ta ta go khana go tsuye politika parte ya a ka ha khung ka sa tere go e be dam

0: koroku ani borinja dia ana nqa tshinohana u ngi koroku i go down nqa ntwe tse u dao Durban ki han go plakati ta kom tlo te goro tima hana a goro ga ting go a hi waitinga o shin aima atahana ara go yo kwana ka ga matsun kwena tsandi e go ka re tama fota ji e te kuni burgemeester ma seral ta tsaba tahun staat bestuurder ma Musambele no o asa an jao jek atrama a ethnic musuelita aborti ki tlo tlo tin ku ye agiti he ngo ncisha tenge mafia ko a hambe hi ku khai kai ku ke adam dri ko a twa procurer tam adia a si ko charo na ku nga ti si no an tsu ni sha kwa di tsena ina qo ka de ta ko a ho ika ina tlo tlo ti si no ha kwa ngo tsurina jawa ku tam dia asi de burgemeester siete kwe ete kwiniki hani fusen nga tesinu partei he ngo kehenta mshika hurumende kwe ambronga kagwe ngo 13 deisende shahat e onga oje adoro baiki tiji nu aki inantona miliard litre sha a kehengo ye shiki ngo che hako nukwe na waka shita ti a kwe na shota kwim borishiu khiriwem Tavin ai a ham ai si ma maulo ta ki tenga si ka si le bo homo ki len popo ki unwa hui tim. Polisa na nga te si no am kom a ngo che ho ka kua ki ta wi ti tam. Polisa ku ia ma ku a ho lulani ma shaba nga te si no grupu ka am bronga hiya ti kwa drin fef ta kurik a kom am mbaki he ta hono tsu di shere a duna ku kia kwa kwa ti tam. Akhiri bori si u khiri u khaya ahen, khabana khakku bori ete kek kese ngu tzamen nekha ire ek amakhu yom.
1: Akhan ngom dit gong fir mantan nga SKFM da ngom ki tanga ka ukoma ngom kumka nga mek ote flit sino nga taman abu nga sa SKFM. Tuk awa nga hofu fir hon kan nga ang sikta wala ke yato alfu ga chuan ngom talaga da chuk dia Malanga kumisi dani tenegde ya kamara sangkangki kupla gachi usi ka angsang haya kwa ng. Kumisi ki ngunta ke kawa tuye ke denis ta ki kamara pal nga kohana. Kangi ka na ng he tola ke ten a ya kamsang kawa usi ka antwa ngunki ya. Ngun na kotori sa ngunati klisi ka anta ka na ng he kamsang sa he iske ta ya. Kau ki gya kumisi dani ngunta ka usi ka angka ta akto ge kakachi angsa strafu da kam ngay kwa ng. Menestra hawa kui nga teknologi wi soli maleci ke tingtingta ke ka nga seng malibongo ke SABC kani kuna ke ngawseng ke sistem kutakang kwaci tega wachi ka nga hei kwa teru gichu jalata ka ng SABC kani kuna ka ng gichu hakin hea seng ke parlamen ng gichu si ka ng gichu hana hei senggi tuan en aka hei sistem kutakang hea fir ke November kong kwaci dea kwa ng kau sika ng hei SABC malibongo gani kuna seng tega kwa teru jala ke tiw sika ng ta ka ang singgiya kamsa a ugin ha jangu tukang ka chuan ngs kotrum hi fon si masa hana ke parte krisi ten pungu de chorch li u golos kang ga u tama le chek ta ke ka bisliti kang politika parte sing kot gu chugiya ng kha ge kwa ko sang mi nga stem wi dia ag tu gi tan hai ek ek gani ka ng system ka ka ng en dewe ki derban gani kuna ki tu se ka ng sing ki tisa tu wa kwa ng ki tu tu ka ng ki ko ko ng ta ka se ka sa sang fu tu ka ng hewa i tu kweni burger minister wa seral taba statin ku musa mbele ho fu a ha gu ba ethnic msweli yu se ng pen mo ni sing ko wa gani ka ng gi bor ki ka sa ng ta kau sekarang dua ke dua tinggi kita ngeskut dan macam tiga kang hit hendak ke kan teriak cuman ke krisis ke briefing ke hana ke dia we engkau ni kang hehe sas kam pulang wa kondisi u dia berkerumun orang itu kini hani fushan ke hendak kau sekarang partai yang gak ngangsen ke dia artin day sendiri ke dua pelik sengkang engkau ni kang aku si ini tu nak meliarti liter ke glue kan aku ni ku hana ku angke glue kan tadi ka fluor ni kan ni ka ngi fasi yang he tavin ke kan ka amamolo ke le bo wa komo ke limpo ko nas ke kum polis ha de chen ta ke i ti ga tham se ku ngi ngo ke ne kan polis ha kun ska ngo lulani mo sha ba ki ta ke khurpu ko i ngi chu ki kung nga nga kawa 3 and 5 tak yari audi daya to den sko kawa tri am haliti kong nga kwa kung nga akhe fam kong kong nga kong nga SKFM

nga nga e ka kwe nwa asa we ka go zo ya te ti e mana ba kwe nse e ka kwe andwasa e ka ya di ga di meta kwana ga anwe ka go mantwa go be nse ya nta nga zo ga kwe de nse na go ma ga kwe nse le ka le tama a ka go ma ka mo kwe ka nta ga ntwa ma go ta ga di ga di meta a joe ga kwe sa we.

0: Ngingakho iska FM ndingumgitha kwami xa flute sinongena. Speaker Zhang hewa tropa wangani kuna nisiwi mapisa nga kula ngechugi mtake kwa nagigia ofu ganinga nga kwa hakti ya ngu mungu swa katika usika ng briefings ki hana ke gu ama gandia ki ti usika ng hei gia kwa anta yalki november ke hea kama ng hei kuna sikipurungo diwa kum ministra ngski kank na ngi wat agi mahalibung gawung hei ki ti usike tena gu kwa uwa kontraka sengki mahaliklikisng ka ng hei kwa ka ng tentenga mapisa nga hula ng hegi ng 4 million randi kontra ka ki ganang 2019 ki minister nga trupay kwa kini sang kong may nga stem ni ayon siya ki ya fursitra mga laki sele gitong take kawatiw si ka ng hewa ti thoing kwa u main he I kanong kulaying kwa kong lagi khouteng kuna sa kam da burger minister ang kong mohale city ya municipality ti ki kanong ngi khoutani kuna ki ti usika ang he ya sengi sekretaral general ang nom veulu un konyena ang ki ti kwa akti ni ngus ki tra kawa vegan kim he wa wedela Carlton Vale kani kuna daga usika ang he sengi ya kam kula ang kausi planning siya ang satu sing kamara ke tikisi ka ngi ya kompe no nga u ka kwasa no yi mo u kham tsi kwasa ngi nga kona tsi u ni yin African Congress of Transformation kala ka nga singi ta tla ku ke welcome kona ngi ke tsa kangu yi for kisi manifest ka ka ke kwa nta ICT ke president wa Ais Makhashule ke kin ta ga usika ke tsu sing ta ke ria lesela ke ing sing parti ng chala klin e ki khutin gan kono first at ki norwes ki us kabu kuna parti sing o khase stus drin tu na kula ki eta tus nen firin tu ndi hit gitu ki gya stem ki tlaka tron ta ka sing I gitu gu first at ki ngi kwa ngi fasi ta ven kaus ki kwa ma mama lua ki lu bo khoma ngi limpopo kuna polisa ngdan ngi tsanga tsega thamche kum wanga wanga ne te ka police ak dei non hori tsi te police ak kun tsa ong ewa lulani masaba ki kun ta ki 3 and 5 tak yari ye ngawa ki tsi ki abaki ki mali bong si tsa de ka ong ngawa kwa kung mi ngani hai fam kol kum el fun sam kum no SKFM
1: ne ge ire am ta 3 minute jinge khwa xka fm ki bore sharma tera marats berahum karma tin khwena ate speaker nak a minister siete hi ame ani jao jja no sivua mapisa ngakula e nga disino a uga tsi ka hofo pretoria sd ki site yana tingo a cha te kwa na ikim a kho iko kyang ti tam meshuri ka tingo doctor di pepa a shikarati ve ki tamakhano a kho e tshwi ti of november ka komi gwengo ka shi ke nja kungo kutsi kama ete minister ewa khuhin khurina sire umboroga ki a he contractiere a ame di ho jaro hi a sire kwa kwa di akara hi kim kaun kara khuhin sinu ma pisa nga kula 4 million rand di a contractiere ki ara hi go 2016 ki ama go 2019 ki a he minister ame kai ki ngwa tsam sikam a ncena di khuni park etetle khwe amukunda di a lucky sele nga di sinothi ya kwana ji akanga kai gwe o muteto mukoti jao ho na unku jinangi ku ji khauteng si vesrand di anje khaintam sele burgermeister sia mo khale city municipality di gite khwe no sabc se kai kwa tingo khama jaro te di tsam si ka party si nyam ka khuni park secretary general no mvulo mokunyane ishem lek ayen 18 dikwe ango tiya na kwena shinu kawo mboronga jikingi ye tv keke we dela ki Carlton Vale o team sele yaba te sinungo amuteto jikanga ka iteji ati khuji ango khirika guta no tsuplane jikiti kha sinungo rambi jicha kae kamara jikanga kae ta khunungo hurumende nyam karati ho he go gakwe jiki khae go khonwa ki jikana wa tanungo iji tswe go qamnu kwesina ga iji a go si tha witam African Congress for Transformation kwena ngisika welcome ki hana ukoroku kuye engo shirika agwe abasithi camji kamukunda koroku yema kwa ngweta sin ACT si president ma is magashule tsoku ye ese ku cha agwe ngo kuisi hana jawkade riya hlasela taqiye kwema ACT nanga sin hana mukunda koroku Gauteng ki Free State ki Northwest no oska putate ogwema parte he Augustus 2023 ka ngome hi no tsau koroku 2024 ka ki 13 no tsui ga tle e Free State si u muteto ngom ombre wa ki ana wo him borisi u khirwem taben ai a hamdinga o ki mamaulo ta ki te khas le bo khomo ki lempopo ki kwa ho iti police na nga di khwana am khoma tshe go ka tla wi di tam police ko yema ko a hlulani mashaba nga tisino group ko kwa she ko ama tshe ama ding ndrin 50 ka kurik akom a ta ko am baki he na tse u shire a am ke guye ko kyan ko ha ti tam khabana ga tsubori ete ke tegwe tsa meshe ko yalf ire xka fm ki ama go yom

Miles.

Exka FM 107 owe download nyege tsame nyege tsama go dago 54 minute dzinge go tam am ate ata tsama go tsiye go tsuwa go thorona go dago tshetsirena go dago tshegise na go ntsese na go tsare se na go chichi se na dikwa im am o tsama ga atwa go tangwe o isiki ti o siki ha o siki tloe o siki a di ga e di ga jambe tsuye kona ga a ha sa kago a ha sa tswa a ga wota e ke se ga he e doro kota ko undo msena kota ko e ke ga kuntswa a e he ga ke he tsam ga ke tama ga tetlo a ga radio ende ta ga tuang ka didangwa wotlo u ke mka ga qorum tsom khommi ko dikwa tseke mka a ga tetlo te ke ga papa mtyar ko a ta ga te hambe ga a bed ho ta ga a e di a go mto te tse yesu isene kota ko e ke tlo ko kunta tsam di kona di tonde ta a tsam a ba se ya ta ga tsam di kona ka tsetso mane di a ye te ma tiri ya no dux nduve ka ko te tla ko tla ko te ding is ga to papa mtyar ko ta ko kya inkara e ta

Tati ni gita kwa tinga egi Saturday. Nuya kamkaga ba November. Saturday ha datum 7 November. Ke zebra kambu magita wana 12 iring gututwe magita wana mamelodi tina sun platform 10 san city ta utwe iri gutufiri khem magita wana black tiger se sun platform 10 celtic ta kre ya sonda khaya lawa datum 8 november ke zebra kambu ngengem magita wana 12 iri ke mighty cosmos luz de santos ta kre navikini Lama salter daha, datum 14 de November, Mighty Cosmos, Kambu. Wisi sika gita ci amana, magita wana 12 iri ke Black Tiger sing Master United. Tau 2 iri magita wana platform 10 Celtic sing Zebra Midas. Ta sonda khaya wadi 15 de November, he Mighty Cosmos Kambu ngay, he Inga ama agita wa Black One sa Mighty Cosmos ke 12 iri. Wa top 18 ay ilika ya nge super league ya wa bolas nga agi akala utwa mho ke nga navigi sa nga chwa nge kwa nga agi kanda satar lak ke sonda kaya agita ako misala 12 iri ke Black One ay kambu. Mga nga watu kambu mukugika unga waka sing mufupani sing di mangwa tu bola mukugika usinga mwa mir as welcome wa ka ngi gegem ki ko ngi ma twisa bunga mukugika ko ko ngi wa bunga ngi tini gegem ki ko masati ko fra ko megen ko mei tisin ko kan wa 15 chugutu u 35 yih ka ka ko UCC fra ko ngi ko na sigita kala tuwa ka nini ka anke kong alfa khaminde gili ka kuna yi uhun wa wanchi kongu gita gya wala ta gita akala utu yekhe ya platform 10 kiwi fer al kong gani kuna yin tesin au dardun kawa 15 o ama gita kwa 14 ta ka agutu 15 tena wa 14 wana welcome apini nga watene gita join yekhe la ngay kawa wa 14 ate uke yi nga wa 15 diarta yiwi sisi kan ini kasih kita kala tua kung alfa kami yang digile ka kuna wa ka ang hige game ki ko hima atwisa bunga muku giga ko ikon hi wa kana ko atim chu ag ang ngwa kom ko program ki gan hum nang hum ma gi ko game ki ko o hima gi ko ti game ki ko matina atwisa muku giga ko ikon ha wa bunga timusi ngita ag ang ngwa program ki gan kita asa fita da dura ci dira sa ko program akalutom ki mula musla ki ya chong

0: Yalfire Amahwa Exka FMK Bori Eshuramatera Marets Berehom. Mbunga kwen ekuruleni siuna ezika te tuitu yagwe ngakwe jingi kut uite moronga zikim. Ayakuwank ayate ngut uiti a 12 di gakwe a yulim kinyama hikeha a anijinjam. Ni kwejit uwi jichoro ji ti yanga ojitatata kwa ngu a tuus ekuruleni siki wosen dati Mbunga kwena tahunu organisasi ji na klasen kwena Kempton Park siu sendrem kit aregwe ayagwe tahunu Go Kempton Park siu polisi mberewa siu ka tuitui na kote kumwa kwem. Polisi na nga dekhana kehen kwa na ji asesa ako kia maate o si tam gwa di a khachadin aya mamelo divesi ki chwane ki tese na tikim. Fiertin kuri kwa cha che ho ka chayit uiti na acha kong he go acha ko si ki churwe a ya oro di jawa ka hai kwa rako a ki kuwa di tam si kam. Gauteng mukunda si de polisi ako yara makwe a di makacho nevuli nga di sinung te si ka sesa kujiki mungi tive sinukwe a Koma ka anguwe esika na tita, damakano polisa na tukwa na jia, woti jia kwa kia manako moku kaatim. Presidente ma African Congress for Transformation Shuma is magashule esika velkom ki koroku kuiye khatawe e ni awasite tamzika mukunda koroku shiu aninja te shwe egwem. ACT na nga di sinukhana municipality TG ng Gauteng, Freistat, Noordwest, ng Ooskapuki TG ki ngo korokwe ki te gwitam. Boris yu khiruem. Gauteng si polisa na tau ama muidikwa no 370 days na randika si sire di sire karangyo meho na omu teto tungka iko hoji a 3 operasi di Vesrand no Sedibeng district isa ki hinti ki ngo wo tim. Operasi sa asa densta khanyama ko don da isi khiri na ti 720 ha stora ji a aki te ko sesa iti a omuteto shere karangwa me go je kong ka kon am polisa na 6 days and 200 di go a tlhuwa go ti no aki tlhuiti go jiki ti wo kri ka go ji cellphone ki jao ka ito go ji ta ko cho ani go ji omuteto kong ka ko ngome ko jem Yalfiri Borisi ukhiro khaya ahen khabana khaktu borete kekegwe sheko tlamme tika yen irek amakuyom.
1: Yalfiri ngamdi kongwa tiyo nda tinga eskaya fi imdang humita ngkwa minta de flit sino nge. Khemis kapi ngukurlini ngge kalak ng atwe tuwe kia tsingge tik kawkan skwa ngkwa dhame kwa ngde usi kansa sengge dhame tolfu. Yenge kawa ngge haju lege kongha chwa ngge ti ngon ngge sewa na gangwa dule dule ngge ukurlini ngkani kuna. Khamiyas kaputani kuna ki ngwani rikhir organisasi ki studenti sengke Kapton Park kuna ya kaya kweta kengatan kawa polisa stasi tetan ng Kapton Park kuna ta kawusika ang kasa ng ea. Polisa ng taki mingi ki wana wakti ka ng watu lang chasa ang sike kawgat ng kahama melodi veske chwana kuna fiatin yari au titi goma ya ng sike ng tiyang at ega tham ya di ngi gwege wana ngawa iki ingon ng kangit gawa kamar sen kwa ng kahit kamaji kwa mata polisa king wuti kwa nga demo kacho ni wululwe ke king taki kula chikang sa sing heka wati kwa ngi gwege kuk mwichi wuti kang kawata wati kang Sungai Sang mungkin dari polis ada nak kamu kata latar mahkun ya. Nama asli mui. Presiden dia anggawa African Congress of Transformation Aisma Sahule kala kang ngavil komki perkis manifesto ang kala yak ang ayah kon hewati kwa kemtima kang kang permus ngayi ki sistem kwa kotia kwa ang ICT atu sing municipality ta khoteng ke fresh start ke norvis kon us kap kon ke chon kwe khoteng polis ag disugi da hana kang udang ng tagi 300 tn 70 tn de Kasang skewon na kibyo ng kaangkaong hek wakat sa kibyo ng kabiasaran sa CDB Tani kung nata dinis sa kibyo nardawa kama ang pulis at kong kibyo ng kagi tutit kwa Siyava entuin ta ka stola sa kang skewon na Sikrisi kaya kwang kaingin mong wangkang hikat kanong kula Ta pulis atin kasi gita kang sista isin tuwi honor ti Kasta na siyawon na kausikang sa hanggang kawating mga Kaan tiwi ka salfonis ang kasi ka ang hitin ang mga kagwa Kung mga yalfifang kwa lakama ini usang kong mga SKFM

0: Exka FM 107 ngiqinqeke nehamhamkola wathi uqhawa ka 16 yeto iyalfuke radio skfm irama kwaqhamile wa joyce tara khona ncuma inkulu nakhwebo lini nasamqopho rhamo nina wasibi ka uthi xathi icamqo enkosini xacamo satarda haro ngonqito kisadarda hamangu linat amasatarda mqo wana sporti ngonqutini nasa tibhekisi ngonqutini ngonqutu iyarama qamatonke ngonqutini ma harieti ka kortal fury ya Dinistaha ke tata msezi ba ko siba gareti tsa skola skola ba bagadia 6 oktober ke kwartal 4 ba ko siba gareti tsa ya bukito ya kwartal 4 ke ko ko ya kwartal 4 wa magala exabela ka kabisleti ke ayela tsipanga ke panga la kwartal 1 ke kwartal 2 ke kwartal 3 ke kwartal 4 ha kasung ya tsipanga ke panga ma ama herhal di amaslah ko si tsotso to herhal bo si ngeto ke herhal wa ke tsotsi wa herhal herhal ke wa en ka tho tho ke skola tene a tho go do fa khanda go re dimeng e ta tho di ha tsi tse a ngo re dimeng e tene o tsi herhal ko si tsotso herhal ko si tsotso herhal ke ke di tsotso herhal dene o ne herhal wa tsi tsotso herhal herhal tso tse tsotsi ntsi wa herhal re go go tsa sen sulo ko kwartal firia bahania tenista khadila an bene ko ha reti to topani askola pasta da atu tawa pandaha di desa ko ngumu atu tawa askola pasta kinta to askola pasta ni ni kan ofa tuna tu askola tiro de maskola piga la pani atu to ka ngene ni kan panda ha rege ka tenista kha wat desta kha wa tsame wa kwartal firia bahania kwartal firia ka tsigbi ku tsigbi kwartal firia ka bahani ko tsotsa ta bona go examine wa qhofa si examine go bona a tla examine October ta go wa ke November October fa si gane ga tla ta go wa ke November ba ne exam max yeker so lang a lang to a roster e yo te di ngwa tsa go lo so go tsopela di tsi gwe tsa di kham ka tsinja te di ta ke ne aka mota tsanga mota tsike nga malungsa nie ka tsopo ni gora nne ne ntum ni sa tene pena tene pani a ge a opsobo tene pna ngum to a opsobo nya ko ha akwa sa a a to a wa tsaki a buku ka ga ikwe ga ikwe ga ikwe ga ikwe ko ga di vite ne ko ka dir ba kar nie a pna ngum to opsobo ke tsike mani re si ge fu ko wa ge de tsike de ne ka ge eksami ngi a pani a go ka ka ge fa go merki ga kene tsema ne re fu fu ngi tsanga ne ga o ya examen ti balang re keng ka tlang ga tlang merki toga ntsi mo mari opsomo ka sa kama ko opsomo ka mo skin blade south blade 3 ang ma opsomo a magli ka kukum ho gara magli ga ta hanga lu sa ga ka khama a to na ka bi chuka chuka chuka na ka bi chuka chuka ka tsam a kham khada ga ga di ni kan khana tin ora de a gnte de bara so opsomo ntene pani a roster ka ngoma roster a roster pani ya to wale mo a roster sula roster a titia ngene pani malu sa firiri pani ti firiri ra pani ala ramat ga pani a pani alu sa firiri la to pani ka firiri ngam ka ala ramat ngene pani alu sa ka ta ke ne tsa ka ngo to tse e of a ka ngo to tse e ngin ho lu sa ka sa ngo wa ti di wa tsa o skita wa khaba it's fun do ngo khaba o kwa ka ngo yal firi of tal firi ngelung sama kama ka to tsong te di halang lo sa ngo lo kai ate me bo te de ta pla de me ha ngalung sa ka tsko a ka tsong a wan a ne ngo sin ge to go an hu an na to a o fa lo sa to an chu chu tsa ta o da ka ngalung sa a lung sa ta tsa lung sa go ka ngalung sa ka tsho ka par me ha ge ngira sula sa ka firi ri ngalung sa di dri ba ngalung sa ngasi khaulung sa dar de ga ko dir khana verki ko ma nga tso pida de dir khana verki ten kalam ko tne ba ora khasa to to da du lu sa ne of kam ne nge miski sa ka ge khaski ne si yalo sa khaski ne si a to pa ne khaski ne si pani tala ek dum ma dhala ka ang lu sa ne miski kam tsa pani a hab khadi ngalung sa to ha ti ba khaski ne si kala din ko ara din ni wa khasa gro adidi to pe data kala tu khaski ni si ga duma khaski ni si ga ada tinir of yalfiri ga duwa
1: Programm.

Hello, so he Beyonce in Amke Muli. Welcome to ke yaw fi kama 47 minute ke konke Radio XK FM. Timbuin. Gita ko program ni. Ya kom ke let's learn a program. Timusi tini gita kwa jwe kama kwe isaskar mise ke a program nga ke a ke ke a kwe ti dige hana o am ke ti musin ke ke chwa nga gira kwa mdige wala ke kam e kam ti dige a nga wika wisi si moku gira kwe ten a ga nga ke kasa ka ke a kala utwa m ke wala m sang ke a chwa nga bunga anji ka nga he m tu a gmik a nga kwa m super liha a bola nga a afiti ka ka satar da datum 3 oktober gya nga Mgita sinda si gite ki tipulela ubola ta gita kwa nga kanda kambu ke kanda navi ke. Navi ke hawana bola ke Mangrasi Stadium. Navi ke ngui magita wana ke Victorino Stadium. Navi ke ngui magita wana ke China Stadium. Ta u kama gawa November. Aya vanga navi ke mawana ke Zebra Kambu. Ta u ya MC u awa Mighty Cosmos ayi Kambu. Ta I nkage ang mgira siri to alfiri gita nwa chigde vipani singi nga pala pala wa Black Ones platform 10 San City yin chigde gita ang bhola ke Mangrasi Stadium ke to alfiri ngut utwiri yika ige amana magita wana Black Tiger sisang Mighty Cosmos ta guma sonda ka datum firi mtena gita wana Mangrasi Stadium ke 12 iri guma magita wana platform 10 Celtic sun Luz de Santos yinge ang bola tavi pani sunga ngin hike kagagi ang pala pala kakankaya Mangrasi Stadium na wiki ngin mtena chigde gita a chung angawa mko bola chung na sater dakha ngin ya chigde Na wiki ngui mtene chigde gita a chung angawa mko bhola chung na Saturday dakha ngui a chigde hewa datum 17

Tandaza wa muso nhe se ginam ke mwuli wala komteke yal fikwa achan 50 minute ke konke radio XK FM. Wala gita kom ke katan spam ke minute anza hum o unti gige gwe kama wala ngwen kwa tigde he wa 12 irin anwi. Kawala tigde ge an awa 12 gita kom ke mtigde gita kama mko programan ke kawisi. Mko kawisi program teni akala utom ke wala sinilam. Kakrisi mugu giga gwe kalegom ko kumam tenchi gigita sa kya kalu tom ki walang hum salaga chuang ng. Kawali ng gita tina sangke mge ng bola malka gya nga lagi manggrasi stadium. Walang nga chigde ko ehi panin nga Black One sa platform ten San City. Fitika nga sa bola. Hanggin kasa uling ng gita gha Black Tiger sa mighty cosmos kitwi iri. Wa bola ng kage akalu tom ki kagam ma ng. 12 iri bola duka gita a kumisala muhang batu bola moku giga sna onung wa ukama blekwan ai kampu sung bola ha kagi ang ha tagi kula wa ka ang hege game ki kong hema atu sa moku giga kon ha bunga chimu sing magumil ang ma program giga gita sa afita tadura chigira sa program akulutom ki walang humsa ang ki yachon

0: Teu chirica roji, teu kwenjinu, teu doji, te anakwa tinka kai kam siki, XKA FM siki.
1: So, miku o Erastus Kaunga, dimi o, o kaya o dentos mate, si kamu eko a, tue desen inen twenta, o kamu ka gutrenge, mbako kware mika gutrenge, kami sing aka eka gete ka jamar di sai ka khinga ka sa wa a sem tanga eka ngwe kiti so sana eka kwara kwaste kai kai ya nge aka ka si gete kai ka to agmur sing aka es ni ku kuru chi sai ke o kuru chi es ka ku gani ama o kai ka to a chi sai ke ngwe ka eka ho tsa te nana khabe se o kai kai khabe ming ngo skore de bawan e ang hanu mamar aka ngo bar sang ngo khi te marash ashina o tsai te kuman te atiza kam kai ming ya te khene se kem ga nga te kwara kwas te chong de kam kai ka ka si gen cha chi chi ngwe ka si gwe kwa jaka te huye ju go baran ngo sko khwang kam se ka ka si o harambe harambe ga kwa ja si gwe khitso chima ka ko cha jute ho ga ma si ka gwi a de ka ke akwa si dun a de ko khais ka ke ma se wa akwa ka de further aka ka kwa ka go ka tsang yo kore nna nang thunu se e ka mi e ka ke e ya ste mar ka se tum kang ire kwa kham ka sa ne i kwa te mare ka khiti kwa e ka te kwa re ka sa o ka ke yes so sna na ka ase uwa ka ko tshwang go makatient wa e nga o sko si e ka go o tshwang e tsheke se ke ka tswa tsong ga se ka kuma kwa teng mulu ka uwa score a mari nga o score te uwa ko tai o grade 10 ka ka fa lwa a score ko grade 10 o ka nga te go tswa te ka di a tsungwa wa go nga kwa kete ju kwa kwesta o grade 12 ju ho te kwesta mi se ju sa nga rungwa ke te mari kwa score te si sa ga ya score ngor ta ma ga ite mar wizard u ya twa shet ni sha ka ga u ngor aka kwara kam ka ka twa ngor kor sire ngor ai ho wi chi san twa ai te kwa ka ze shu wen ai te di sa gu ga wa ka ri sa ga shu ho ka kwa chi ya te ka ka en aka e ka ngor ju sa chi ngor ya den pos te min ngo hemes ka pa ke ga ka aka si e khite ta ka ngo ve ku khite ko so sna na kwas kuma kwa nga ke nga ka ho mu ko nga ka nga ka nga chi ka ka nga ne ma te ka sing nga ka de bi ka sing o ka a khidi ka tsies e ka chi nde ko e ka ra ho ko ka ma si si nga na chi chi nga na ka a ke kem side na kem side o nga ma te a ko a ho ka ma si si ka ka kwa mu ko go ka hi kwa nga ma ka a ko mu ri ka a ko a tswa tswa ka me me ki a ko plan sa o se ka ku mer tswa mu ri kem side ka kwa ka ni ni stana to si sa o kemset bangas ka mi kwa kwa kemset a khali khanu mi ka kwa kwa ka kwa ka kwa ka ho jans te ka mi ka se a ka ka wang ate o kwa sa ge ka ngwa mi a te ta mi kwa ngwa mi a thuma ka ko khuche ne tina na khuchi sen ke ju a chi ka ngwa a ka se ko ka reng hai ka shi si si ju ho cha ja te mi ngo mi te ngwe wi ko nga se mi awo go ta go ju se mi ka nga se a se ko sha ke mu ma ne chi tsi ni kwa kwa a ju sa mi go wi
2: ka la ju go na ti ti pe kon ha ju ke ntsi de ma e kha go ka sun ke no nka o tsi ga em bi a de kwa ta mo le ga o ta ti ya khe tsike yo o government kwata ya kwasi da mari kwasi da mali ke ya wona na mukrupi ka wana atika la kang otin khata wana chima ke ya khase moi e wa ko e jukia ke tuma chung ke ta ji ge chwa o chwa wa loi pok gani kuna wa ji ge ta o tsi fa tene di ta ti sa ngai ta kon nam ge e chi ti ma ngo sa ko ya kon ju ga ku ge ti ga ngo sa ko e ge ti ga ka tha ge ma ang ko kon ha ju
3: e mi ko khare te mi ba o ngao ngi ga ngo reng ha o chung ke I'm going to go to the house. Khabesiko gesis ko siko crisis kakwe katoti ako dibi dibi kaiti kwara naros kaisi kwara kaisi ge khabe usado ko ngi jaka ntibi kwara tikanyan ko se kakwe kate kwe kate we tsa yo ko khatsi jos ko ako kuruches ka kwara do kuruchia ako tsa tikan ko ka ngi tanto ko ku tsitse go ua ka ku kai ko do kurchia wa kai ku hoya ko ka ku ka gu an a chen chen ka ka ho kai ka ba ho mari ka kwa man a tri ko skor chies ka dia kam ka ka ke kai kam ka se she tia ka ko so sna na ko ha ka tsi ma wa ka ko na na ko anu se ko ha kon 76 se ko na ka ka ju na wa ka ko lochi o ka ke shi o chin na anu ku wi te ka jan kha ba wi si ka te konsesi ko wi te ka janta ka go tait khema te ka ke kam ka no ka ko so khos ka wi ti khabe ka so ka ma justo o end commerce bo si konta chima ka do ka ka ko ka cham na ta khai cham a ho chi ka te ka kuar ko ka no si dua ka ka inge ke ga chum ko khabe ka tia ka ko ka es ka ko ka khabe se o ka mo jo so jo mo ho e gan to ta o I'm going to go to the house. Because we have a charge to recharge. Noch a kashina hoko priega uwe kaika tokatani gumi. Habeka tea, a kuku, kuka kasa kamu hoko siko. Junkas. You said the kakesha uchiman. Shina kam kango kako, nanako nuris, siko akatsenga dentus na heta. Kam o honor tan team eats, Susan kam, kam kakaroko barang anko, registria o member, saoko 70 years. You can mirror us, honored. Kanaroko kate kai sho tian au ka ka se ka ko tempos a sa gun a ka tes ta ku mo ka e ka ku dhara kwa e ka ku dhara ko winga o kweng a kwe a te kre ko gung mm kre ko so sna chu cho yen chu cho tibe kwa ku kwa na win toa o ka cha tse ma tse a kwa ka cha o ka ka ti a e ka re ka ka garo te ke tse te ka wasan toa ka ku ka ta nyen chu e ka te chu si skwara ka nyan yan tom kong nga kong an a si cho kaus yiku hui cha cha ka twa dum an o chi a ko chi kwa wa ka ko sho sho sika culture ko siko o singa wa ga skill sa ga nen ka wa ka ko kwa wa ga ka man kanu a chi do wa sin to ta ka to grade 10 grade 12 ka a ja khabe e shi na han haro te kha se ka tin te di a ko wa ko kon to ka ma dia kim ko nga o ju nga ku du ko ka o twa nga o family scap to a cross cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause cause kama kakauti ako kako sa kukani ang mong yung kwa ay ko kwa kwa kamkan nga ako ng nasa kwa uweka kaong na uwa ko sa naman ko lotis theater kahi kakuru jo kakuru ka kakuru ache kakung nga ko kwa kakishare kwa na mga kaka na mga jan sa to ako hokam ako nga to ko kwa matwa ju sa to o turist ko karin ka kwa waga ko wasan to as ko chi wasan to kwa as ko kasi ko ezu mo ko kwa to ko kwa to ko kwa kwa kai si kwa wi aka tsa ko chi ka kwa tsa ko wi ba kwa wi tsa nan asi kur ches to man asi a e ka ka ka e ko te ni wi ko ko kwa ke ni tsa te ni ko khale te ni ko ga dan po sin ko sa ka ka sin to
2: ya kala masa o tsitse go nna mo ke a se ga den pos kwa ti ya tla o se ga se tsi a nngwa o go tene nqaka tsike ge ya kwa turismi mo kwa tsi bleng le tu khasa o ntseke khasa e khase ntse tsin ge ge den pos kwa ke tama apple pos kama tsum ko se ga apple pos te kama apple pos e ga den pos ta ka e jitene tshao Sati ngongkong namu ketike ya kanem beng dewe kaya gawa kratin krat yalfu kratu alfu kawan na cing ngai apun nga duti sa suku sing wa cike jam hokaw min simona senda ke cumkwe
4: eka
5: yawa yane
6: ma taimi armo ai ka gya kandu fre ta ti ka ya khya kong ke ti ka ya khi du ya kwa ta su e pomba ke qe ta ka e pomba ke qe si ka anganda mwa e ga ta ka khames ka psi khin ka e tai ha ga chungna kunda ke ga e jina ta ka wa e go na ka ta ta aga aga e ta anda twa qe ta ka a ka mari atang dria qe ti ta kanda he wa gung e ge ngwi fefitan ha khaba e ge ngwi fefitan ha khaba khaka e ga wa kha khaka e ga wa kha e ya tuga kama kunda ta kanga da aga gu ta kang ta ga sao ta sao ta ta da ba ta ta kha da aga ngwa ta da ba mora gamene sa ngwi ka khung ta wi khung mtse ha ga ta ta ma kha me ganu enkul ga khaba khaba a musibi ga kan ka ka ngwi nga e tong ka e khaba da e kha ngundu aswa an khana ta ngana ju e ka qhi wok brut oke ka e kivra wa o ta kan ka kho ngana mi ng he a taimi armo me ka qhi ka oke ngaru me kwi ga ga ka men ka nga khanya mthu wa de he ha agu mhena kwara mawa gumde tama khaiti tama kupe njana mhuta makatu mta tama khaka ko ta khulin ka ngaku khaba age ngi yenle age ngi 5 feet ang ha khaba e ko ya khaiti ke ko umoda ka he aka numa kanu frene kan hi aliya on sikal e ko sikal ka ta ya khaba nangwasa nangwasa khaba ta kha nan go sa ang te kwa kha nan go sa nan go sa tsa na e ko kha kha nan go sa tsa ka kwa kha nan go sa tsa ra e ko tswa he e ko kura jo ya wi e he a tu pe kurpi a ga ki ka ti ga ka ti ga ka ong ga a mara si pang go kha le tsin tsa wa e ngore ta and de ka thing alu kan da a tsau ta hau ta wa matako a hau ta matako ta da tu nka kan da ta ha ka ti ke ka ta aga sin di ba amaru si pangro kus ka si ka kan ma si pangro ka ge ga ka ka gan si pangro ka ge ga gan ta has ka mo ka nga e ya ka nu ma ta khabe ana ti a tsen a mu cho o mu be sekal o mu hau u o hai ki se se ka tse mara awa ho khu ta ka mu hau a ga hu kang lu ki ga hu a ga hu kang ta ku ni manka fos kachoka kawush kamatako kag khabang kande kunda kadibe gach ag basach ag hare kagduma chaka maska micho nyanka nka e mpokwa eko e wajuko ka he wajuko ka yasika tika he yesu ka tabra wi eko ati eko eko akai chao ku kwa kam chao kwa kam kam tu chao ya se ga hauswa o o de tu ka ka manda tin ga chu ha se o ke khun kha ta khun da ba kontrolo ha kontrolo e hun oke he khun kha ta maram tu dang ga te ka mara si ko ga ke tu khala ka chao khala ban dang ka chao ya wa o ha nga ka nga ho ha nga ho u orang je tak ngbo tan kwa wa ha kwa nga ka ya nga wa o he ka agwa ka ngun da e de de ha wa kontrol oke u ka ta kha ke u ge cha ge o juma a tu ga ha ti ka spek ta ku ti ta mara ma me ke ho pa ma me ho lang wa sa ma ta a se kha na mu ka ma m tang jin lang wa sa ta ni he ko ba ke wa ga wa nda ya ge na ha kawuso wa foto angku angku nwa ha nwa ka ya ke duka m e ko ko se si khabe anda ge ta ko ko ti ko se si khala e ko e ta e ko ga ko se si anda e ko aria ha kwara ne ko ma ko se si se ko mri me se ko ko ge pe ya re mri e tu pe ta mu se ta ta te kinge kinge da kinge da mra ta ti ma e tu pe yi e ko e tu pe ta ju da e ka gan ke tsai ke khoe ke khala ko se si anda yi ko tu a yi ko tu a tanga si e ko ngwa ko kho ta khu khu chi ti e ko mara e ko tu pe ti mri nda esa kan ga si ya kha ka pe nge si ya kha pe ya re trase na jete ya ga ka ka re ka sa ka ke ba na no kuru a chu a odrong go ka wa primiti o ngang ga tum kang o kuru a chu ya ka cha wa kum kang a odrong go ha ka cha na khang go ba swa tra ke dang ga na min di mara khang ko swa ga na mi ma vra o mu che o ga kum kang ga o ga swa kun ba e e khang ma ka e khau be khang ba gesi e khang kho kwa tika e ya o kho kwa me tsu na ga ta ku kha fe ma mo kan zo de na ka men kha o kum kang ka men kha wa kum kang men kha da o drong go men kha kum kang de o tsu ne ke ku tsu o mo swa ka wa fo tu e ko ndi ke qema nga e ngole ka e wa bibia nga e ya ari hanka e ko ndi e ko tsa vura kuru tsuka swa ka e ko kuru tsuka swa e ko ka wa makete ya nga ka thore o de gwa khani o ghaga tsha ke o ghaga tongkang
4: ha ba khani ke mata ko tan sa u
6: ta tu e khatni ma tu re ta ma kura tu tama kura mari mang ta chikan ta primitia primitia ndo a ai chika ta e ko e khabi nga ka ko ba khang ka papa ya cha diku
7: e ka
5: hayo

Yingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingin
Ein Sieke Hana Iken Ketiusika Nghewa Nuk, und wollte sich auch an die Lungisa, ge Quadrasse Quadrage ein Sieke und da die Lacey Kausika Lungisa Nghe Partei, ge Nelson Mandela bei Lacey, ge Akusio, Kaverkissan, Hotchi, ge 4. November, Lungisa, ge Zugeda, und da die Partei, ge Tiusika Nghe, ja Sinkis, Akugang, ge Zugegian, Kalmingwang, ka o da chi khisi ten eske kan kan ka ngi ani kwi da parte de tu gira kam sun u ka u se ka ngi khali ne ti gi chu se ka ngi gi ko ngo hof ka ngi wanes ber khan ka tu gi ti ngi ta ke 12 october ka u se ten eske gira kam sun university ta nga for de ya u se ka bu kuna ke de tu gi ta hana ke hof ka ngwa mbu yi si le malanga ke ira doctor kharat ya ke ona ta Dr. Khratka ng malanga gitu gita hana da ke tikwa rechte in ung seet Afrika ke interes nala wa ya gul tamo ke kata kawa diharte yara Dr. Khrata ng he lung sat kata ka ke unna ke malanga kuna seet Afrika University di kaya kwe tamo kuya ta na ka anske mung tobya ke ta ke Khrat ke kanika ng hewa forte hekya University di Polisa gita yang hana kung kikani ka ang singi ta sing kikli kang tulang cha sang kikawat kung ka mama lu di vias kichwa na kuna. Fiyartin yare au di ngay me cha sang nga tulang sa chuk sisis ki ngat ka kach ega tham desi kaw sa kikasa kamar kuna kang sa nung tani ngay ga kong hei yi di kikamanchi kong hei gri wuna ga yi kong ngta hau ten polisa kong sa nga di makacho novu U lui ke kunta ke kula tingu ga tene gi he ikha dun onar suku ke sing ke tingu la kwa kwa ng tene stene gira kam la ng ki fasi khau ting polisa ditu ki tang ta ke dri onar tin si ban ta dai sindi ke ga kasang ske wona kang he wa on ve ta kati ke kane ka ng ki ves ran si di beng distrik kane kuna sa kang stre wona wa kasang kang e kwanta Dwe ke din sta tut ke donar da kan polisa kagin kaw gage kamsang ut ung sang gizik kwa sang stola ki ya siyewa en tuin ta kaang ski ya ngung sang yuna uji krisi kaang hea onve ta kak ti ng ung sang giti usi kaang kadatam ki tamtuma ngum kaang kanung kule ngoy polisa din gichwe wuna se stay sin tuya honor ti ka sang kaang salafoni sang ki ngung giti usi kaang hea ganin ka ng kwa ngumi ngay wa Ini kita akan kembali ke SKFM.

dwe ire amaho exka fmk e karoga go ketetena di marats bere go bore shore materam a ncna tam meshuri karatango hana tona shwesha partisi di o committee ke teqo khwe a andile lungisha animboronga hengo a ncna si ungo Kuruki kite makwena ngo PR tliki amkwene kakwe itikwe ama ufonja uwa tikim. Lungisa nga disin khama parte isiki nyam karango Nelson Mandela by Tam siki kwene teta ti. Nu parte ihe nga dikwanu khana mui dikwanu. Lungisa mkujete sesa atikam sika ngabeje khana woti nga kwaneka ama ngo kwene kakwe itim. Parte ihe nga dikha sinu ngo akwe e khana khank eyeha. Handi mbere waki muteto ti kwa kakana kuka agotamu. Matam shikaha, tse wofo yana sibereke sidi a, kuiye e a shiki, atai shiki, tse wo iye ti ngo 12 Oktober eka hanango shurika agotamu. Universiteti Fort Hare kwe uskapu ki, mrechter ma, kwa na kwa ema khomshi muteto kuhofo ikiteta ema, mbuiseli madangam a, tse wo tse wati, iere doktor skarati eka muteto anijao jinjama. Nkauto kuhe rektor madlanga mjawe ngo khomshi moteto shi tswa ihe kwendi khom a ngo sit africa na chang amuji kitamano chekara amajaroma itami kai kom drika ire doctors kharati a rektor madlanga sit africa si di university nje wote a na ama uka tsheshi u nqa go kwiki ncwadi sino khama an tsewuni sha kya ntao na kham a go ina an khade go jitamano khama ku tsaro kya ba ditam Polisa na nga adesi no khana ngo kehe kwa naji asesha ate o si tam kwa chao he hachadi aya waha mamelodi vesi ki chwane kim. Fiertin kuri kwa cha chae kwa kachae kuita na acha ukungu he acha kwe kloki acha choro sa aya wota kwa maika jao si yuka ahi kwa arakom. Khauteng si di polisa kuya makwe a di makacho nevuhuli nga adesi no aki sesa kujiki iya tabe sinu kwe a koma ka ang aya ekana tita Tamahanu, tuhuji polisan aki sesa ako wota ji a ngo khana che karakate kwa haki ama agwetam. Borisiu Kheruem. Khauteng siu polisan na 370 disna ran di sere saye si di sere karangyo mehiya ko a 3 operasi ji veserant takhono se di beng takhan hiya tinja wo tim. Operasi ji a ji dens takhan e yamako dono takhan e si Kherina ti 720 hastora ji ate sesa iti ngu aho je kungu ka atuta kyo ka iti ama. Polisa na 6 days and 200 huji atuwa kwa ti nu aki wo iti huji giti, wokirika huji tuan uji, cellphone huji takono omuteto cho uji tamakano kwe nakite kungu ka iti jim. Tue iribori kwe damko si ukhere okhaya ahen tubore khabana hate keke gwe kama si 3 iri ek ama huyomu.

Ixka FM 107 ngi nigada gemtsa sa amtsa mosunqando gicamtsa ke youngster gicamtsa ke city swi wamtsa mosunqando mtsa ke wala gqama khamela khamela de twicamtsa ke akhmonita ke qumunqumbu mtsa ke mtsa wala ke ucecwa mtsa ke mtsa qumunqumbu mtsa qume ke dangi ke akhoinda mqumbu ya titi ay de aqame ke timbo ke qumunqumbu yami awu Vincent Mtirini uqala ke mtsa sika maqa mtsa support uma ya qamtsa ke qalawa Tiada, kami sahaja kalau dengan Dri, ke Oktober man, ya tulis sinton kami sahaja kita irste nafik ke akal kami sahaja ke kita mui ke kami sahaja kita kerja kami sahaja tinding mui ke hati timu ada kau sih kena wa kami sahaja mengawal kami sahaja ke kami semua kalai kalai kami sahaja tiga utk kau kami sahaja ke kau sih kalau kami sahaja masih kami sahaja support semua hati wakie hati ti ke akal kami sahaja ke sizri wamsa program kan kau sik kalam sik kamat kalam sik kalam kamat kuma ki kau sik kalam sik kota ne out kan ngau ki kuma ngene sik sik sik wala ki out kam sa ki tri kam sa ki kuma ngene be sa sam sam kuma tangi ki na kontal da ki kwida da kau sik kan kalam sik kam sa na be ki ma ya kam sa ri sapato sim sa sing kroge ngule kwang kwa ki kala kim sa titi a kam sa kwa kon kam sa ri sa sam kuma kala kau sik awa am sa pasim sa sing o ki ni ko eh kau sik kam sa zala awa am sa titi ma eh sa titi kuma aka kangutai he a unam sa kuma atia ki wala kam sa ka ki sizirim sa programa tsaya ki kala kam kuma da kau sik kan kam sa de ki sa titi ma eh tsisi ki pasi kam so sing o a wa sa kam kuma kala im sa moni tsaya au ngam sa titi sa moni tsok ngam sa program da kau sik kon ngam sa de ki sa pasi sa sing ka ki kau sik kan ma sa moni a oha ka da ka jala kam sa moni sanga da ka du kama da kau sik kala im sa kuma da ni a kan a kan da ki sa pasi sa a tu tu sing o kau sik ka e kan sa a kan kau sih kimsa apa enggak? Tapi sih nak hendak kimsa pas kimsa seng oke kimsa titi sih eh kimsa walat sih aku angkut kimsa pas kimsa seng kau sih kimsa aku angkut kimsa kau cuma kalau ah siapa tuai? Dalam dasar siapa tuai? Dalam dasar siapa tuai? Kamu ya awa navi lachong dam tsa nim tsa navi mtsa tani kwa ta ka wa tsam singa im tsa tani a sa wa mtsa vi tsong mtsa vi kwa ma ki tsi mtsa ki kwa mo kwa mtsa singa vi singa na kham tsa ri mtsa pa sim tsa tu tu khai u ni am tsa titi sing tsi mtsa khai kwa mtsa titi mtsa sing de ki ko sian am tsa ma ka ri khai am tsa tsam tsum mtsa o a zala ka ka vi singa na ki am tsa wa la singa mtsa sing ni mtsa ma ka ri ka vi singa na nga ka ka zala kha ma mtsa o ka vi singa na nga to kha ma mtsa o ka vi singa ndo nga zala ki kala tsam tsum ma ta ka vi singa na a wa mtsa pa sim tsa titi mtsa o zala kusiki kang mca akan kam jala kusiki kai him cha auto kam jala kusiki he kapasit kwa da chiwisiki ka asang ka a owa mca wala sanga ema mca moni kha kusana mca titi sa ema mca moni makara fit ka kusana da ka kaina ki chiki kam cha thau sing o chiki kam cha thau panga khama khoi a uta de ki mca pasi mca jala chiki mca e mca jala chi ka e he ka nga khama mca jala kusisi ka e he ka nga tom cha mca jala kusisi ka e he ka chiki mca ngho tu akam jari kana kam otiti sing pasim so singu ki kawis kana kaman ya wa ta ajala kama kaman ya wa ta ato kama da kam tsing ki kawis kana him tsa ko him kawis kana hi him tsa kwa ya kangu ta him tsa kwa ya kon ha ko awa mtsa sing o mtsa kai kawis si ki o mtsa sing kawis si ki e ajala mtsa ngang mtsa o sing ka ngang mtsa o to kam tsa kama da ka wa maniria e yang aku asing ngoci maniria e yang aku kuaci maniria e yang akan jiram tasa deki kuasa kui kang ua cijala kamu kui oka wati ki ikang pasi kamu kui oka wati ki ikang pasi au pangadam tsa wiseng ge akwa sa ni duma ti khona a du tin le ni kana ki khosa tsa ya da tsa duma ya gu du ka wisi kana ta tsa duma ya tena kon ha a duma ya khan ha a ka ki mti jala sen magam pasi ga pangaga tsa mti jala sen magam pasi ka u jala ga tsa u to ga tsa da ti si si ge e kang mtsa u tu tu sung ti si ge he kam tsa pasi mtsa kai a wa mtsa wala sanga e he a jala khama mtsa wala sanga e he a u kam tsa ang da ki mtsa kala pasi mtsa tu tu sung ka ki mtsa ma tsa wa ga daga kama kama da mtsa titi a uwa chiki he kampasi mtsa ujala mtsa kwasa duma ti khonwe duita akwasa akwasa de duma ti khonwe duita a na ki ina ha chiki ano da khwa na ki ina ha chiki he a chiga da mtsa sa ki mtsa titi ma ke ucetwa da sam sa fitengina ki ab cross ya tsam sa ki hurricane ke tala tsam tsumai

Fixka FM no nartin siwa ngayon ng kada gimta sa amta fitang lindo agi git amta ki suga bless agi amta sa gimta wala kamta ki Taylor akamta ki sabusi sogi git amta kala kamta mi amta titi mai akamta gimta wala gan hot at kamta sa nigi tu kamta tu na kamunita iti mo amta sa nigi wala gan kamta a wa adri amta sa amta mi amta nigi tira kala gimta sa gimta titi mai hot at kamta kala gimta kumai kala amta sa kamat kaya atiti a e ati wagi titi a e Sawat kan nam sa pagkamuwa si Zirgi kalat kam kay ta kausi anak kam sa daki mitsa titi si om sa wala sang kausi si kay kang pasim sa o sing ha kam sa sing kalat kam sa kwa kong awa sige he at si jala sang kang panga ka wakaw ha sige he kang pasit kamo kwe ke mukuto to ka sing kausi si kay akwa o kwa ka o sige he kang agu kwa ka o sige kang afristan kwa ka ta kausi anak kam sa daki kay sa asong kausi anak om sige sa akwa mo kwa ka ka ang daki mitsa tanjiwa ama sige he o si jala sang game ko pangaram sa sige duma kam tan ya kam sa kam ngwa e kausi sige atso he au jala kwa ati ti singa o kausi sige atso ha pala pala ka duma kam ka hina ki apa si chi ke ha suku o chi he age sa he ka jala kang angwa da kang apa ngwa da atutu sang o kausi sige ndwang ka ki chisi ke he kang ang ho to chisi ke kang atung pang a wa chige he asing ga jala a chige asa ai ga jala a chige kang a khwa ka ge ka chi jala sing ta apanga chi ga khwa ka ge ka pasi ta kang a un no ra ko sena kon ham sari ta kam mo kala e o ti ti a ye na ha chige he kang ang ho tu a wa chige he kang a gu kro chi hu maniri a yang a khwa pang ang chi a wa asing hi ina kha chige kang jala afasang hi ina kha chige asim he kato a ta kai chige asim hi chi of kachi asang hi chi apasi ausing chikang ngsa a of akung ka ege ki a kama pasi muni wa o kama pasi muni kanga kama pasi muni panga ngkasang ke ki mang hotu chige kang jala mi o ma matung panga chige kang jala mi tam to sing maniri a yang agung no chi maniri a yang apang no chi ang ta ki kaatu to sing chi si gan of atu to ki fistan chi gan wa asing chi he ka khang ko asing chi he kang ka to ko asing chi he ka ka ko ta so ko si gan wa ta ho jala to si ka he akwa sa ti ko ni a du mon ni chi khang wa a akwa sa ta ge chi he asing he asik ko chi ni to ma ya ti sa ka ki chi ke ma sing ta akwa ta asik ko kham ko ka u chi ma sing ta ka akwa ta a ko no ka chige ta mi moni wa mchamoni chu singa chi mchamoni chu a tanga chige hngkau jalam cha mchamoni chu panga chige hngkau tom cha kau si sikan wa chige moni re yang a ngo tum no kau si sikan moni re yang apa ngo kau si sikan sing u ka ki chima kang wa chi jala sing a wa chige kang apa si asing na kro ka o chige kang apa si a ka ngo kau si sikan he afistan kro ka ta mchisin jiwa ama ka ki mcha akwa sa ti khamnu ye chi hanu da khakwa akwasa ki chi yang ho to a de duma ya ka du jing ngai ta a ta duma ya gu duwi ka ta a ka duma ya gu duwi ka ta a kwa ngai a ka ki chi ki kang au sing ko ka chi ki kang au sa ka chi ki kang au pang ka a mani ki go chi ki a mani ki sa chi o a mani ko a au no ka usen wa ta ka ngai ta ki mani ri yang a apa ngai no ka usen mani ri yang a kham no ka wa chi ki ka ngu jala ko ka ta usen ki kala ka e a o ya a chi khamnu o akwa dawa o akwa dawa he asanga kini ya kong oka o kausen of kong oka atuma of kong oka asang hiti he atwa ya so kusin gaki ya a king of ya wani sita o ngalemun ya duita ti o ya ti ati sa atagi mchima a kinu da khami o mchima ki to kong mchima ki kwami da chisi gando wa ka e pasigam ta thosin o kanini kanda ka pasim ta thoyo o o kawa kan ndagi ka e he asakanga chi kana kamu sisi a wok nta ke tigan do amoni ku aga hinga jala ki tum singa chi a tum singa at a auno da ka kaina ki ka aim cha sin ko ko e game cha afistan ko ka cha jiwa chi jala san ke ka panga ka ya panga chi jala san cha sing gi ina chi ki a kan o vin chi ki a panga an ta ki a o ku no da wa daga kon mo da wa atana ko da wa daga a ko ya ya sa a dam ta kusin ki chi hi ang ho to do ya fraya ya kon ya ya panga ka ki chi gana ka e hi atu to ko hi tu to ko hi tu to kon ya gi chi ma kang pa si ho o ya panga chi gano dam ta kusin ki kan de ki ina ha chi ki u chi a kang ko no da wa pa si a kang ko no ki aga jala se munir ya e hi ang ko ya fistan a manire e yang kuas anghi of ang asik sin hi ke mi kata a kala to mi ke chi mi kata a kon mi ke chi ke
Da kau sih kan doa angin tadi. Sorry, kau sih kan angin tadi apa sih? Apa nga ke ekang jala a? Mua ke ekang jala a? Kam ke ekang jala a? Da sim chigi kan jala a? Wan atung chigi a kang ukuan noa dawa of a kang ukuan noa chitong ni a ngai ge maniria e he ya ya sen hi a fu ya san hi a o ya panga chige ikang ang wa tu nga panga cha chige anu da kha ni ha khang ya fa anu da kha ni ha cha ya kon ya a ta ki ku u chige o ku kan chige o ku panga chige bon ka wa maniri hang ya sen han no go maniri ya san hai no chi ka wis ka chi a ta ka la ko ya o chige a tung kon ya o chige hi a ki ko ya da ka wa chige ha ya chin go kham ku ge mu ku sing hi kuisian doa ki amani kwa waka daga jala kama a amani kwa singa chiki daga tua kama a wan kai he akon ngay ki chi he akwa he akon kai ki mchima kang pasi ha o plasen lagi dawan as a kuisian doa chiki he ka a atung kon ngay ya hafustan ka te hak panga chiki doa wan a kang noya ki maniria i he wa ya hafustan a plasen lagi ka chiki he akwa dawa he ki kanga akwa he akwa ya akoya ya tatawa tsau singi ke he aduya chong o khalimang a no da khaya ki ha khwasa a tsau singi ke ga ya ya kwa ta akre nga tsinga o ya ti ni ang o tsia ko yo fa ka a hutinga o ko ti ti tsau singi ya khalimang ya chi ki wala ka wala ta khalimang ya ya to ti van ya kwa da ka khwe ta ke ni ga ma khama ko ang sitani ga akomi o mi kakang tani wa kuya mi ta kawa chiki kanga kahinda ki mchapasi mcha sing maniria e mcha kwenye wa chitongi sing maniria e he akwa tisa kama kwa chitongi sing maniria e yang agu kwa ya wan atung ya sangai a ta atung ya panga chiki kang atung kwa na ya teka e ajalang lo chitongi chitong na kwenye wa ki hajalang lo a kawisikan doa wa chika e kanga chijala sang o chiki kang pasi ka panga ka e o chiki kang pasi ka kanga e chiki kang pasi kau o ka e tam jago sing maniria e he yang cha akang ngawa chi khong ni kya tu to kang ngawa ya tru ta ko ya a kya tu to kang ngawa ya sa a chi ga na he atung kon na ta ka wa chi ge kang wa chi jala sing ki mu ku pangawan atung lung sa ya ta ka lung sa of a kan of atung lung sa da ge manir ya e ya jala sing jago sing ki chi ge a ko kon ngawa ya kana chi ga na kang ya kham chi ga na kang ya panga o cha na kang ya go ta ki chige matung ka ujala khamami o chige matung ka kauto khamami wa kausi ke tani kam chak chwa nga ha kon nga ku tek ha lung sa ya athaya ki manir jala sang a ko ki manir jala sang mcha ko sin ka ki ka wa chige he he kang ha un no ka wa chige kang ha gam no ka wa chige he kang ha pangang no tam cha jiwa sin kausi kan do ma kare he kam cha jiwa sin kausi kan do ho to wa kausi ki kampasim to sin ngai ga ki nim chamani a chwa a kanwa chi ge hum chamani chu a panga chi chamani chu a khama kausi kan do ta ka jala khama cha manir ya e yang ka tung ya jala a ong ka e ya ama ke ka jala a ong ka ya sin ka ge ka jala a kana kang a ga minga kana kang a panga o kana kang a ga kana kang a kui ta chi thong ni a sin ne no a kui ge thong ni a san ga kausi kan do da kausi na kaina kim cha titi ma tani ka utta kom da sagi DJ tira ya cham cha ki thank you Mr. DJ wa am cha fitin ngana da sagi wala e he titi an kam ka kam cha titi a kam cha ki ni khin tu na kham ni tagi kala cham kuma m cha ko lo ka ki wala chi dam cha a o ha dreri am cha sam cha mi a tangi e wa khum tali a tagi khuidam da kausi na kha am cha kausi na kham cha tagi m cha jiwa sin chi jala sin hm o ta jiwa sin chi jala sin hun kahi ta jiwa sin chi jala sin hun panga ta chi gim cha panga kwa ka ang ta ki cha pa sim cha chu sin ngai ka usian wa ni sa ka gim cha ma ni ya wa ka usian wa ta ka jala khama cha ma ni wa ka usian ta ka tu khama ta ka a ka tu wa a ngai ka ki a ang ngwa chi jala sin cha wa sin ngai ka e a kwa sa o wa kwa ngai chi thong ni e cha sin ngai ki ha panga chi ka jala sin o ya ngwa kung kung ikaw kan jalas oh yah kam siya eh kang akong kong siya wala kang kong sa wising idaw na sa ngi kausian ba ya panga chige hi anu da khaya ya panga chige ka tu kon na ya panga chige hi atala ya pan akon ha ge ti ti ta alu saya ke chige kang jala wa msa sige kausi kan adam sige msa jiwa aga chige ha jala msa jiwa panga kausi ge ajala
wa mtsati timu mtsati nkwa au tanga tala kama la mtsaki terengi mtsa wa DJ tirega kama ki thank you Mr. DJ tala kama eh sabato akam tadi ki datum 3 ki October man tu sin sin dono mtsa sindeki mtsa wala tiga utkar kwa kawa tiga gam pasigang mtsa jala mtsa pasi mtsa kama kau siapa engkau tua mtsa mtsa kama kau siapa engkau jala mtsa mtsa sam mtsa kita tahun nom cepat kami dengan kita alat kami cuma umum kami cawal cik yang kumpul aku tak usah kau nom cik itu jawa gaji kita hajar nom cik itu jawa kami cik hajar nom cik mesin cuma ni awa cik fitak DJ tirak nom cik.

Exka FM onartin siwe nga yini kara kim tasa am sa musa ngan do he mandaw za ki kam sa ki buya e kaya o am sa fiten ngan am tasa ki wala kami kam ngore kam sa ta ki tu hit kam sa ki fiyerta kam moni ta ki timbo sa kam ba ki tu na kam moni ta kim sa kama sa am sa kami ya ta ki e wa dri ri wiki kala kam sa maida ka wisi na a o am sa wala e om sa titi sing e chi ki am sa tim to ang ngawang ngawa ki kala kam sa ma kom kam sa rim sa pasi a am sa wala a ka ham sa rim sa pasi am sa sing om sa titi ma e chi wisi si ka e ya kwa ngay am sa o chi wisi si ki au ta ka hing ka ki ka na kam o wala wisi si chi ka am sa sing o he ka jalam sa chi kim sa sa he ka jalam sa ang ta ki ka wisa na kam pasi kam sa agamin ngawa sa na kang am sa pangangawa ta sing uka ki samani chawa ta ka jala ki irse chiki hi kang pasi awdam ta sare ki kusan kon nam sare ki mcha jiwa chitkhwa ngi ki khan ya o khwasa ki chiki hi ga ga chi jala sing chiki hi kang ato a o chiki kang apangangawa a thaina ki apanga chi jala sing o a khang chi jala sing o a ngo chi jala sing a kon ngai chi khwa ngi ki chiki hi kang jala ya a khwasa ya ki chiki kang to ya chiki a khwasa ko ya a wa a kon ngai ya acala ya kiki chigi asin he kotjala chigi ama ki ka kotjala of asin ka tegi ni chigang ma ki gona kuin ma su chigang ma gi sa kuin ma si ta ka to ke chigi he ke ami tro ta ma pasi ma kon ga chi tro ang ki chigang ma pasi ma khosa ki chigang ma pasi ma ma khaya ki chigi pasi kang ya o ka wa chigi chi jala sin o ka wa chigi he kang a pasi ka kona ka pasi ka kona panga ka asin ko si ndwa ta ki mi wala sanga e o mi titi sanga e anong de ki chiki kang pasimo o e o chiki kang pasimo ko panga e o chiki kang pasimo ko kha e ta ka anong de ki chiki he kang ma singi ka jalami o chiki ma ama ka jalami anong de ki monwa chi chi chi o ma panga chiki he he wa chi jala sang ta ka wa manire ya pasim ta sing cha mani chwa a au jala khama ko si si ki kam cha athin no ko si si ki kam cha ngo tu ko si si ki a khan kham cha ki ki chima kang pasimo panga om chima kang pasimo kai ta kusena ngi chama ni chwa ka ta ka jala kama nam tsa sam tsa titi mi ku tsa sam tsa fiteng nda ha ge gam tsa ge chimwa.

Exka FM 107 ngirada ke mntosa mthomusencando walengo ma ngibesada ke zara ke camse mtsa musencando akeqala cinga DJ Sibu mntase imthathidi makacacwa lengo mamtsa isaka quma ngike mtsa wala khamsa akidi uicamsa ake 450 khamonita ke chimba e mtsa titi meka usike mtsa qhora ngicacamsa isamtsa ngqhumukita ngicek yaqhumthalite ke khwedam ke qala cimke chimbo e ke yaqhumcecwa mtsa fita ncindo mtsa ke sa wale ngoma ke qala cimchumwe mtsa sake mtsa program tike mtsa qhumata ni ke tsuke ngqhumqo ke qala cimchumuke a qhaya mtsa ke mtsa jiwa chike he kang a o khama o chike kang a to mtsa kang mtsa o chike kang a jala cimsa kang mtsa pangata ka usika na khamtsa ke chike he kang wati jelasan apa sih ka apa nggak kakek wati jelasan karena kang pas ya oke wati jelasan karena kang kakek wati jelasan karena kang akan wa da asing uga ki cigi hika kuang kuang ma amanin kuang ma kerek hika kuang kap jadi sing ki gua he awan kamati uga he as kamati uga he apa nggak kamati awa cigi hika ang alung sa kuang kap chi kang a kang go kwa ngwa chi tshwenwe chi ke kang a panga kwa ngwa chi tshwenwe chi ke kang a tsi jala seng he kang a ngwa chi ke kwa tsi jala seng kang a khe a ngwa te ke kana tsa mo sisi o la o sisi mtsa jiwa chi ke jala mtsa kang mtsa khe jiwa chi ke kang panga wa mtsa o ni seng mtsa mo ni tswa wa da ka jala khama mtsa seng mtsa mo ni tswa a nga ka u sika ndo mtsa mo ni tswa panga ka u sika ndo da ka khama khama chiki kang mtsa singi kang kajala kana kang mtsa akhamo kai mtsa singi kajala kana kang mtsa apanga ngawa mtsa titia ehe mtsa singi ke mtsa sikal khamachi mtsa ang hoto chiki gani gise om mtsa tisa ke chiki gani gise ta singi ke a chimbo no ang teke apasi au jala ka usisi ka ehe au jala ka usisi ka ehe atisa au jala ka usisi ka ehe ikang asingi ka jala a full ke chika angkang jala mi o a full ke ni chika angkang ma ma ke o a full ke ni chika angkang ma panga ta kawa titima e yang asing hewa chwisi ka kawa titia e yang au to khama ka usina ka titia e yang asingi chijala a panga o chijala a ke ta ka e asingi ka jala khama o asa ke ki ka jala khama asingi ki ang watu chike hi akama e ka ki wati ka wati jala ki ata kausikan ang teki manira yang asing no kausana manira yang apa ngak no kausana kai kai ajiwa cijala seng ki kan ajila cijala seng kai a auto ta ina khachi ki anu da kha o ina khachi ki ikang pasi a o alung sa chiwisikan wata afistan ka ke alung sa ka asan kai kata he akolung sa chi ka kwata wa a ke mukun o ka afistan chi kana ta ka usisi an ngang teki meniria e yang au no chi a oa asing chi o fatis a chi o as a chi ke sa sa sa kwan hai kwa o as a chi ke sa tung kwan hai nam chau sengi chesu tanui a nga hea a chala au a ova nga hea tis au a hea nga hea afra a apasi asing chisikan no hang nai ke ki chingmi o chi thona a tung kon ya a o ya tung afistan o ya tung kang apanga ta kawa manira e ya chi thonmi a khosa khama a manira e ya chi thonmi a kon a kon ki chi jala sing o ya ya khan na ki chi jala

sim da gausi kan dowa chike kan pasi ao sinqwa ka kake amani qwa atonwa gausi kan dowa da kanjala khama amani qwa khaya gausi kana daga pasia a manira e hang ao no ka manira e a no ti tshwanwe a oa a sing gausi kan dowa mu festan ke ke mchima ti tshwa e icha kham kham mchima ti tshwa e atong probier qwa mchima atong probier kawa a mchima probier ta tong khan ya wan chike ya ki sing of chike ya ki sa e ke tso ti jala sing kana kang ya kwa akana kang ya kawa akana kang ya kala akana kang ya kaa teki ongsing hei kawishi kana o jiwa panga chiki ya jala o jiwa kham chiki kanga chiki jala sing da kawishi kana akha ngam cha teki mcha pasi mcha awsing nu kawishi kando hang sing teki manirne kwa mai hang mcha o jala ngawa kawishi kando da mcha titi akha mcha teki tweet kwa mcha aki khan five taka mani teki chimboi da mcha sing mcha kama ki tui mani teki mcha kama wala hua ni adriri ki kala kama chimboi da kawishi kana akha mcha teki mcha titi chiki ya utka kwa ka uwa mcha sing chiki jala sing ka ihi pasi ka hang chiki jala sing ka ee ka hang pasi ka ka ngang ka ya uwa maniri ya ee hang akwa sung no chi maniri ya ee hang akwa kum no chi mcha u sing kiki ka ee he asing ki ka jala a cha wisi ka kana chamu sisi chi wisi gando a kia ka kai ka chi wisi gana kia ka panga ka chi asing tiki chi gana jala a ta akuna afa asing ki ni chan kwa jala ta mapasi ma chinji ka wisi gana mapasi ma kuna ka wisi gando a ta ka ngang tiki maniri a ee hanga akwa asing nga waka o maniri a ee ya akwa ngang nga waka o maniri a ee ya akwa ka wunga waka ngang tiki ang watu chi ki jala a of atung fistan ka wisi gando of atung fistan chi ka ee chiki asing kwa ka daka uwa maniri ya ee yang a okun nga wajit kwa ngui maniri ya ee yang a kang nga wajit kwa ngui maniri ya ee yang a kang nga wajit kwa ngui a uwa chiki ka ang asing kwa ka uka uwa chiki ka ang asa kwa ka chiki ka ang akam kwa ka maniri ya ala yang asing teki ka wajit jala sing o maniri ya no yang asing teki ka wajit hi toa a ka wajit hi ka ang jala a asing ka wisi ya no da asing kata chiki sing kiki awana o chiki sing kiki akam toa asa ka wisi ya no of asing ka wisi ya no da marke hi ang chuna ka wisan lo ateni dui ta chas a ke chi chi khoi ki tu pro mirin kon ya de dui ta cha ko a ki ko fa dui ta a ka wa ki ka ta ka ng ta ki jiwa sing hi chi wisan lo ng jiwa ama ka ki chi he a chi jala sing ka ng ama ng ho to da cha ki ta rang ng nom ta sa a wa a neli the master of the video am sama musung nan tsa ke pe matle wa am sama musung nan tsa ke him sa ti ti tani a ng khang wa a kham sa ke ke riri gumgam cakap kumang cumi ram tu sam cakap terang lain tu tahu ngam cakap program ke dan

Exka FM one artensiwa ngxenye nehera ke umtsasa mtsafita ngxenye ke tsamtsake love of my life wathi ke umtsathe ti mahal ka qona umtsasa rake content ka umtsake mtsafita ngxenye umtsathe ti awuqatha wona xa umtsathe 3 ka umtsa ke tondo monitor ke timwa umtsange xa xa umtsasa ka mtsa support why xa umtsake now the 3 October 2017 Tiki hekang asin kroka u tiki heka ukwa awa kukuka ake ma mchima kang asin teki kawa tijala sengwan akan yaya kiki maniria e ya singi kaya jala a maniria e ya asin owa full kiki ni tiki he domi tiki kang domi ta kawisi sigan ang teki mapasi masing tiwisi sigan doa hung makarehe mapasi masing tiwisi sigan doa hung jala akuna singka ta ing hi teki ma atung tiki domi o masing teki tiki ma tung ka jala mi e ta mchinga kana kang makuna kwa mchinga kana kang makuna kang kawisan doa ta ka uta manir oka uta ka e he asingi ka jala mtago singi ke ya sing tawa chi ofa asingi yena khachi wa kango vina khachi atisa vina khachi akhi he tawa ma asingi ya kwa aksa aki kawisan o ya fustan kawisan akla ngwe manir ya e ofa kawa ngwa ki ka yoga jala sing akawa ngwa ki chiwisi si ke he kang toa a akawa ngwa ki chiwisi ke he kang jala a akawa ngwa ki chiwisi ke kai he pasi outhi o kai pasi opanga ta ka ua tiki he a respect ko ti khangwe ki akwa ngwa o akhaya ti khana fustan a uchi khana sa de ki ni tiki ti khoi ki dungma panga e uchi tiki ti khoi ki dungma khwa ma tin e ta tiki he kang ma pasi ma ko kon nawa ya mja go sin ka e kana tsamu si si a khuya a da wa o khuya ti khangwe ka ya ka khuya a o tsoya tsha mja go sin ki ti khano wa o tiki tsa tsang tsoko tiki tsa itsa itsa go tsoko tiki tsa a khangwe kwa a ntse tiki itsa pasi tsa gatsing e ka itsa gatsing e ka wa ti jala sing a khangu ngawa ya da a okwen ngawa ya da atsala ya da ka e ha tsala ya ya sang a ha sing ri a teki ni ti kang masing ta ka kuit ka kuin kui o ma masing ka daga tsodzela ma saka daga tsodzela da mi money wa nti ki ka to mi money wa nti ka jala mi maniria e he ma pasimo noka o nge pasimo noka a ngi teki ma tung ti jala gi o a tung ti khonwa itse tutu sa khwe ti khonwa itse tutu kui o ti khonwa itse tutu kai singa ki tsamoni tsoha ta ka jala tsiwisi ga noang ta ki au jala ka wisi ga noa o au to ka wisi ga noa ta apa si ang hai ka ki asing tsiwisi ga noa o asing ta ki tsiwisi ga noa kama kama ta atung o jala ki tsigi sing ke tsot kwa tsia a ko ko ngwa ta ta jala ya ta a ko ngwa ya a lung sai atung ang hi o atung ya fustan ka ki mtsima ka ti jala sana pasi ga panga ka tsi mtsima ti jala sing ta kang pasi au o kausen wa chiki kang asin ha kroka o chiki ka fustan kroka he a ko no da ta tsala ya ta ko ko no da a tsala ya ta a tsala ya ya no ta fustan chima kang a tsjala sin chima kang pasi ta kausen wa manira e yang a ko no da pasi ga ne kum si si a ongia ya sin hi ke ki ko e ya ko wa ma ya mo ne go ti tsomme ko ya ko wa ma mani o ko no ti tsomme ko ya ko ma mani a kam ko
Tauti kwenye ya wana kwa ya kwa mamani kusin ya kusin of mamani kusin ya kusin taka wa maniria e yang ako kwa nga ya maniria e yang akala kwa nga ya ya sing hindi kini chiki ya mida wa pasi makuwa awa makakawa ni ya ngayi ki mchima kanga chijala sing makawa nga ngayi ki mchima kanga o pasi kwa panga kanga e mchima kanga pasi kwa kai mchima kanga pasi kwa unawa kamsi nga kai o kawsi nga kai Chicken do I achieve the conga, chicken achieve the tire. Yawasing hating me, me cut like a conga, me chalasan, cut like a kami, kitty at chalasan, da gang pasigang, macamo gang pasimon, wa chicken do I chicken assing crocker, chicken afristan crocker, yang hating me, ma pasima, cussing, hitigisin, umapasi, ma panga chigisin, gazalami, mapasi, macao chigisin, and go go, mamimo chigisin, and go domi. Kusanova, chicken and quarter quarter conova, quarter quarter conova, a cacoya, the acoa, the conlea, the gagan a tumusi, I wanna cut down. Yasin the guinea, Muniria, eh, he mitaka, a camion, game mitaka, alo, Sammy, Masenda Kawati jealous, oh, yasin, litigisin, gay gunnigis, oh, yasin the guinea, chicken, can a tumusi, a coin. Yan, Halimanuku, a walk, why yasin, yawa, yawa, raxin, kawasin, hate the guinea. Ah, chika he mita kaki komitu kiki ngukuru kiki tamkui da sima kaham pasimo o da kusi na wati he ka angwa da ka angwa chijala sing da mza samsa kita rangana gie gamsa a wanzalo watakzin at gamsa

0: XKFM no 107 xinxeke nirhala ke emthesamthamo usincandwa de DGR de voso reste camsa ke bona afela umthesa ke mthamuso kuyaqhoceqwa umthesa ke mthamuso camchuma iqala imthatha dima xhamsa ke firi incamthe iqhuma ngicungile ke mthatha thank you ke cha cha umthesa le oyim thanqwa akiqonqa ngakho ke iqala camchuma awa amoneria e ke muku singhaqwa dawa othike apashi a singqoya akwaguqoya yangxike ke tsiki hemi kaka asingi ka tswadzela mikang ya tuma mita aku ngakang ya tuma mita acara ta mapasi ma fustan tsiki hi kang ya komi mapasi ma sa ke tsiki hi ya acara ku yami tsiki hi ya kong yami mapasi ma dong sa tsiki si kandoa pasi ma fustan tsiki kandoa pasi ma singhi ke ki mikaka acara mi ta mikaka atung tisami ma fustan tsi mikaka atung mas anghi tsiki wotsi tsara sing mas singhi ke ki tsiki ma ngotu e tsima tisa e utsima no da khamit tata e ta tsinga kana kang tsa sana ke kana tsa musi atisa ta ya atisa chi a ang oda afristan chi ke atisa chi ang oda sa ngai ke ke ni chi ke masing ta ka tsodzala ta mi moni wa kang ka khamami moni wa ka nga jala mi chi si no wa ko e kang pasi asing ya khama chi ke kang a chi jala sang ya ngoto chi ke kang a to a ke kang a ngoto wa apasi asing ke ke ni ma ke ma khora ke khon khare ma kya e umutoki jala ki khale makhi ai ta mimoni ko wachike nga ka jala mi moni ko wachike nga to mi chima nirma yang pasimo no ka wisi sigim chima nirma pasima khang no ka wisi chima nirma yang matis a no chi khonwe ki chi afra ta chi afra ko ka ang uda sing hi ka ki ati sa chi ang hi chi ta ki ati sa a chodi sa chi a chong o kalisi a afistan chi kan wa a chong o kalisi a gutsin ke ya chi jala sang ta pasian ngai ke ni ama tung chi jala o ma tung chi to mi ta kana kang mas ne ke fra ka ati sa chi ka wa chi jala sang o atung o to chi si ka na ni sing ke ki kama ni kwa uta dam ta ku sing ke chi ke he kang ang ho tu kwa chi o chi ke ka a pang ko no chi o afra kwa chi ati sa ta ke he sa kon ha a sing de ni chi ke ma ke fra e chi ke ma ke jala e o chi ke ma tung panga e o chi ke ma ke ke ta ka wa man ki chi ka ka ka khong kwa o chi ge hi kang asing e chi ka ka jala kro ka to a chi si ka na wa ko e kang a ak wa ha kon ha chi khong ang wa fustan chi khong ang wa khang he ya ka ki chi ge he wa chi jala sing o chi ge kang anu da kha mom chi chi man nirma ya ang afra ng wa ya chi man nirma ya atis ang wa ya ta han hi te ki ni chi ge he ma to jala e chi ge ma tung kai e o chi ge ma to panga e ta ka wi sia u ta ki ke he a fustan chi khong he kon he chi chi thana a fustan a ta ka e he atis a he a kwa ki chi chi chi ofa atis a he a kon he a ka ki chi ge ka ki khong ko mu sing ki ni chi chi khoi ki komi e chi ge ma ge sa kwa ka e o chi ge ma ge gu kwa ka e wa chi si ga na ng ta ki ka na ka wi si a ni si chi ta chi ge he a sa o chi ge a sing kang awat ti sa ta sa kon hari ni chi juge tunga a ko e chi ju tung apa nga e ta ka jala si e o ka tu si e ta chi ke pasi kang aku ko jala ko ka ta ka e ta ching nga na kam ta sen ga na kam si a wona chi tho e hi cha ko e a wona chi tho e hi cha ngo a wona chi tho e hi cha si e ta chi ge cha si e ko ya kang ko ka a wa chi ge chi jala sen kawa ka chigi cha khangok ko chi cha i cha koi ko ya kon ha kwe kim chima kang wa chi jala tsene ki kawi sen lo kawa chigi kang a long sa ko chi khangwe o kawa chigi kang a kham ko no chi khangwe ko chigi kang a kala ko chi khangwe ko chigi kang a kho sa ko chi khangwe he han hi o ya sing de ni chigi he mi kha ta ya a kho sa ko mo chi mi ta le a kho sa ko mi ma sen ga ka ga ka wa chi jala sen nam ta sing kim cha wala ma tin ga khong ka ko am cha sa am so fi teng na ka ai muthu wa ka wa ladibu a kam cha
1: yeah ladies and gentlemen boys and girls
2: but you knew
1: you were now tuned into the town's

Exka FM 107 nqeke nehala ke mtsa mtsamo sincane gicamtsa ke asiko adzozi gicamtsa ke titima ya khamtsa ke hiri gicamtsa ke sendo no monitor ke qala qamtsa mtsa mtsa fite ncindo gicamtsa ta mtsa wola ya khamtsa ke qoma nqeke mtsa singi mtsa program mtsa qoma ne tsuki gicamtsa a wa ti ke mtsa singi ke mtsa vhege tsika qoma mtsa sinde ke tsiki he mtsa qamtsa khonqwa o mtsa wola sin khonqwa ka wa tsisi tsike kang pasim tsa toto o namtsa sinde ke ke pai o mtsa wona ke tsiringa ma ke mtsa wona o qwa ke mtsa singi mtsa vhege sina tsia uqeqwa ka khamtsa teki mtsa pasim tsa sing ke mtsa moni tsho a wa ke u sikana taka khama mtsa moni tsho khya mtsa tsika na taka jala khama ta mtsa ti ti mtsa pasim tsa sing ke ina kha tsiki a o he ka jala a fa sing ke he ka tsoi ka ki jala a ta mar ge ku e ka khogi khwa a ni de ki pasi a sing ka u sikana do a tsho tsa sing ka u sikana do ma ka re sing ka u sikana do ka khama khama a wan a tu ngona a tung panga tsi jala sing a tung u ku tsi jala sing o wa tung ngo tsi jala sing ta kana kang a ngo tu kana kang apa nga tsau kana kang a gulika tutu sing mtsima kang a o hang khale mando mtsima kang a khang khale mando o mtsima kang a tisa khale mando ta tsiwi si sang nda ki ka e he a sing ki tsi kwa he ka ka a ka sing de ki ka e a apala apala pala tsa tsia no fa tsu tsa tsia no o a tisa tsa tsia no tsa ke sing ki ka wa khale ma e yang apa si a tutu sing sing a tsiwi si ka e kang a ngwatu sing tsiki u si si ka e ya ama ke ka tsi jala sing ki a mtsa ko sing ke ki tsike he kang khama khama u tsike anjala khama ka e a wa tsi ke ka ka khamtsa he sing ke ki amani ko khama ka apa si asing manira ya e yang a ona si wisi kana manira e yang a kengno ka wisi kana manira e yang a kwa o jala khama chi kanwa a khai chi wisi sika ita cha khai kwa ka asing uka ta ke ke a ona ka fasi a turuta au chi kan a ona ka fasi a turuta ka hin chi kan a ona ka fasi a turuta panga chi a ona ka fasi a turuta o jala ka wisi kanwa ta mtsa wisi ngai ki manira e mtsa ona chi o manira e mtsa kengno chi a wa mtsa tutu sing mtsa tutu khai chi ntoto ujala ka taka e a kham kachi o a pala pala kachi o a asin plan ya e a o kachi a khichi wisi gano ta kato a tsa go sa ke tsike himtsa sin o ka jala khama a wa ke mtsa aspar tsam tsa ke tsim tsa kham tsam tsa ke tsike no mtsa wa wona tsi jala sin tsike mtsa kham kro ka mtsa pasim tsa toto sin tsi wisi gano ng o jala mtsa pasim tsa toto o sin tsi wisi gano ho to a ng sin ke mtsa mani tsa khama ka ta ka jala khama mtsa mani tsa kha tsi ta o wona ka fasi mtsa mani tsa kha tsi ta o wona ka tusi ta ka he a pala pala tsa tsi mtsa sin ke ka o tsi a tsi jala khama ko tsi u pala pala tsa a o a ke he a a tuto ho stan tsi he nga a ho khama ka khona tsa go sin tsi ki sin ki ka ha ga wona o a ga o na mar khale mang a tsi khona sekel o kam tsing won ka wa tsi ge ho ka tsiki sing ya kona he ke ya tsotu to afistan over tsotu to sing ga over tsotu to ga sing tsiki sing ta ko o ti tsonu ya ke fra o wa ke tsona de ti tsoa he wa ko tsi ne ga o ko tsi ana da tsa tsa a de ga ko ga tsa tsa a ang tsotu to afistan ga wa ti tsona o ke o ga ya tang ri tsiki he o ka ka ko ma ta ya ngai ta yang chi a tsa ge tsi hu yang tsa kon ga ge tsa hu yang tsa ka de ke tsiki he a ge ke sing ko ga u tsi ga ge sa ko ka ta tsai tsing na ga tsa sa de ge tsa pa sim tsa khi tsiwisi sika e mtsa ngwa tu mtsa khichi gi sing hng o jala tsa go sa gi tsi a go khichi gi sing hin hwa a jiwa a khichi o ga jiwa panga chi gi ko en khale mong ka na chi ka na khwa he wa khwa gi ko e ka khwa he wa tsa gi ko e ka khwa e tsa jala wan a pa sa tu tu sing ka hng o a sing ka wi sing na hng a panga a sing ka wi sing na hng a o jala chi sing na ka go na o to chi sing na ka go na o khama tsa tsi gi chi sing na ka go na kana a ngai de ke ni ma ke ama e tsama e re sta ka tsa ta kang mo pasi ma sing kwa go sing pasi ka ma gu kwa ka ta ka usi na kham jer kim chapa sim ta sing chi o kang de ke chi ge he a gu kwa chi ga na a wa chi he a ke sing kwa ka a turu ta sing chi ga na ta kong ta ke hi chi a turu tu ge sing ge kong ta sing ge chi ga na a ke a cha nga ka hi a wa ke chi ge sing o a turu tu a pa nga no ka ta ka wa chi ge ha cha a ta ka te wa chi ge he a ke wa ka ta ka chim nga nam sa ta ke kem sa plani a pla pala pala ka chi ka wa chi ge ha jala ke as spar tsa chi ga na ta wa kong ke as spar tsa chi he wa kong a turu ta wa sing de ki ni cha ngi mo ge sing ta ka ki kuin ta ka e ma tse wona ta kala kuin a ka tsa wona ka jala sing ta nga a kong ka jala ga na ha wona he nga a ka a kong ta tsa ki chi ga he a no la ha fa a kong ta tsa ki chi ge he a sing ka jala
wa kausiana kam ta sinko ga tsiisiana ho tsigim ta a fustan ko tsi kang pa sim ta wa tegim ta spar mo ta tena sin tegi khang khale mun o khale mun ni a ko he aga singa tsigi sin fu aga sa tsigi sin a aga kang wa tsiisi ganda o aga kang wa tsiisi ganda ta ka jala khama a asin tsiga na ta akangka asin tsiga na ta tsa tegi asin tsiga ta atisa a ta sa kon he wa ki tsigi ga khang ko o tsigi ga ka ka jala ko ta kausi kana kang tegi mtsa pasim tsa kam tsa e hum tsa ni sit kam tsa tsa tegi tsigi sin ke mtsa to nam tsa kitaran nam tsa sa ki khale ma e a tsam tsa tegi tije danjo a tsam tsa ki a imali wa mtsa mo so ncando he mtsa sa ki qala tsimge nam tsa singe wala a kam tsa tegi a fire tsam tsa ki drin dir da kha a monita ki chimbo e em tsa ke kamba monita mi mtsa a gam khamola kan tsa ka ki fire ki qala tsam tsimme da mtsa titi me sa fiteng mo tsa awa digi danjo ga tsamsa ke yo imali ta kausi na ka hem tsa o ka kham tsa tiki ka e he tsa sing ha kausi ai tsa khing ha kausi ai he ya sing o ka he ya khika kausi ga na ajala khama kausi ga na kang a ato khama ke tsa tuto wa o kausi ga na tsa tuto a khang kausi ga na tsa tuto a sing chi si he ama kare he ta tsa sam tsa ki tarang ni ta o ngam tsa bur kham ge ga ni

Exka FM 107 ngike nihara bese umthamo osincane wegicamtsake bese umthamo osincane gicamtsake inqomo ncwe sokalam games sake mbali Adams gicamtsake xala cimtsimisa wola uqa ucamtsake titi moya umthamo sinde games awola tvc games sa titi umthamo qhoka iqhoma tsa sada gawisi kana qhamtsa de games sa awuzala tvc si umtsangwa tuthi ka wa tjala singi mukusi plani ka ucathi plani ka qhiqa athi plani ka utoca chike he asingi ka jala athi ke he asa eke jala uchike asing e ka kuma a qhi athi ta amakare ka usena a qhi athi ta ka toa a ta ki atwa singi usena of ka si atwa qhi ka asingi ka usisi kana atwa a wona qoka chike he a ngotu qoka ta ki a qhi ka inga wa singi ta ki ma ke o tsikae o mo ke tsoka plane ke da ga tsika tswitse la mo tsoka plane ke da tsika tswipa nga mo tsoka plane ke da ga tswito da mi mo ni oa mo tsipa ni mo khaima ntani khinsin mi mo ni kwa o khama ka plane ni kwa mo khama ntita khira sin ke mi mo ni kung o tsala ka wisi ke tsike mo ntsho to ka wisi ka no awa asin ka da a o khama ka tsike tshisa asin ka da ka to of asin ka da duita sin hite ke ni tsike ma ke kwa e Utsiki hemaki kui e, utsiki magi kai e, utsiki magi panga e, utsiki magi tisa e, utsiki magi kamsing e, da asung no kagi daga jala kama a, asung no kagi manir, daga jala kama a, asung no kagi titi, daga to kama a, wa tiki pasi kang au kochi, utsiki kang akri kochi, heka jala kama a, akriuka, akri no kagi manir, da manir e, akri no kagi sana, a tisa a, fasin tiki nichang to jala, da ma pasi ma kichi kang, o ma kami tiki chika ma o kama ka, mima ni o kama kami tiki chika, mima no toa kami tiki chika, mima ni o jala kami tiki chika, hingga atu wami, manir ni kwama yang ma pangang lo manir ni kwama yang ma kama ngwa ka wisi sike ta sing u tsike kang ma kwa kwa ma sing u tsike kang ma kwa kama kwa ma sing tsike kang ma kwa to kwa ka ta kang ng teke ka aku na sing ka fa aku na kika awa na ka tusi tsike akri kwa ka kang awa sing ya ka tsike he ka jala kwa tsike akri kwa ka awa sing ya ka ki halima e he asing ka ki ka wa tsi jala sing akri tsi wisi si ta ki akri kwa ka asing ta ki ni tsike hima ki o e o tsike ma ki ka e tsike ma ki panga e da mi ma chima nirma yang ma ngoka mchi titima yang ma no chi of chima kang ma pasi ma kang no chi chima kang ma pasi ma pangang no chi si ke sing ke ke chama ni chwa akhaya ka mcha khika ta ka to jala mcha sing de mcha chang chang ngoi ka wis kan do mcha khika ta ka to jala mcha adu ta akang ka wis sing mcha adu ta kang chi gi sing ta o kang chi gi sing ta akham sing akama tsigi sing ta oto akama tsigi sing ta amakrege ta ka usika nang ke ke akho ka kwa ka ofke akho khe kwa ka apasi asing ke ke amani kwa wa tsigi ta ka jala khama a amani kwa khe ka ta ka jala khama a ka usika nang ta ke tsiki ema pasi mo jala ma tisa tsami tsi ho ma kham sin tsika o ma nir ka ma khino tsika ta ka jala khama nka e ka ma khino tsiki ma wa mtsi asing ka wisi kandwa ta anisi ka ira chiki anisi ka ko chiki ka asing ni chiki ai he ma tung ka jala e chiki ma tung ka ka to mi chiki ma tung ka khama mi chiki ma tung ka khama mi ta chinga ka ang ma pasi ma khai ka mi chiki ka ga jala ma khai ka mi chiki ka nga khama mi ma khai chiki ang ngo to wa chiki ma khai chiki ang nga jala mi ma niri ne khwa ma yang ma ono chiki ma niri ne khwa ma yang ma khai no chiki ma niri ne khwa ma yang ma ka no ka wisi chiki ai chigan wa kang awa chiki kang a kon hamcha okawa ka ka khan hamcha de ki a mcha ka frats amcha ki chi hamcha ka tung chamcha ki chi ki e chiki kui kui kui dhyami u chiki hi kui kui kui na ami ma mchi ma kang ma no chiki mi mani ku khai chiki chiki he nga u chiki hi dhya a asung manir ta a u jala chigan asung manir ta a khama ka chigan asung manir ta khika no chiki chigan ta ka wa jala tuisi kana ang deki apa si outdoor apa sa sin ngai ke ni mi moni kwa khama chi ge mi moni kwa wa chi ge ta ka jala mi moni kwa to wa chi ge ta sin mo deki ne kana tsamu si si ma pa si ma mangwa o mangwa chi ge ha ka jala sin ma khin chi ge ha ka jala sin ng pangachia ka jala sin
Atiti asing tak kamanawa tiganwa. Atiti asing tak kai kamanawa tiganwa tak doa. Atiti asing tak makarihingawa kawisisi ke itiya anghotu. Hisingi ka kajala anghotu. Hising ofa nisi ke gini. Tigang matung ka kakatoa mi. Tama tu hengkat kakamami. Tama tu hengkat jalami. Tama pasi mo makarih tigang. Mupasi ma otoa tigang. Wa tiwisisi ke anong. Aka hindaki mtama ni chwa a o jala kamaka. Mtama ni chwa kayaka. Taka kajala, mcamone cok kajiki, taka tua mcamone cok kajiki, taka kama mcam. Mcasing loge ke manir, taka krim loge ke manir, taka au kawang loge manir, taka sing deki mcamone ya au kama kama cek lika. Mcaku singgi asaka kama kwe chi, akan watu kwe hikang ka wajala, akan watu planiya hikang wajala, wajala kwe ka watuwa a, kana kang a unga, kana kang a pangang no, taka na kang a kam, taka sing deki kama ni kungi kawa kama ni ki kwa chiwisi ka nang taki apasi anisi tat e ngkasing ki chigi he mano da kha mapasi mawa eres ta ka chigi ma tu nam ta sing de ki kang ngusi tene wa ko e he a chinji khama chi tene wa ko e half stand khama chi nam ta sa de ki chigi he tene ko to chi a wa ka kon kham cha de ki fer andren tene hang ko khama cha chi kho gi chi kya chinji chi si gan lo o ang no chi si gan lo awa kham sing de ge chi ge ka ki khong kwa yo chi ge ki tam kwa o chi ge ki bhani kwa e ta kan chi ge khawa ko e chi ga chi khaw ko chi ga chi ng kwa ka ki bhana ku ing si ge ta ko ang ka chi ge fa wa chi si ge pa si gam cha sing ka ki mcha chu khai ko chi hum cha chu khong ko chi sing ge ka jala sing ma manir ne kwa ma yang pa si mcha kham no chi ge manir ne kwa ma yang pa si mcha pa ngang no ka si chi ge mcha ang ho tu manir ya e ya amage ga jala uchi ya khamsin ko ge amage ga chijala sin kana kang angwa daga atwa chinji chi hi to angna wichi ga no a sing de ge kana kamisi se o asagala chi deng ne o a chi deng ya a du du pla o chi deng ne a du du mo chi deng ne a du du ka a tung ka jala a tamar a kha to pasi a kha to thisa ke mu ku o ka wisana a kha to thisa ke mu ku ka wisana a kha to thisa ke mu ku panga ka wisana wan kang te kai he a chinji chiwisi na o chi ang no kro ka manir ya he a chinji no ka yanga o ta o na ka jala si yanga o ta o wana chi gi sing ke ang ho tu chi gi sing ke a sing he ka jala a chi gi sing ke a ama ki ka wa chi jala sing ka no kang a o ha chi gi kang cha kham o kan ka na ka wa chi gi kang pasim chau panga sing ke ki a mchi ma ka pasika ka ga to kham ko mchi ma kang pasika o jala kro ka te wa chigi kang mcha khwata na thong chai ka thong chme nam da singim chati ti ma ka chai kong globe ka ja cham cha ke ngia bonga wa mcha ki tarang ngin nam cha sa ke ti ti ma e hen khwa gum ka nam da sing ki cha ka ma ke ne kha moni tem cha kha ma wala kham cha ke fe fir ke kala cham chme cha ka ma ke wala ngin cha kha ma cha wala yam cha por khon khon khoi si si zir ki kala cham chme nam da sam cha fi teng ngin wa ta ngom cha por khon ngin

Ekska FM no 107 ngeke nehara ke emde samsa futhi encindwa ke mano wo stake tsamsa awa sheke sheke umtsamo sonqana mntisa ke xala cima chuma e mano wo stake tsamsa emtsa futhi encindwa emtsa saqala aqhamse ke xala October man ke 33 tradition season tone ke Saturday ngathi chuma emtsa wala ke ucacwa ka qhamse emtsa date TV sheke emtsa sing o TV sheke emtsa xwa xwa TV sheke emtsa xwa ya sing a ka ka to emtsa sing ke jala emtsa kana ka emtsa kana kam sa apa ngeno kana kam sa kam kana kam sa singe uteki kawisi si kano awa tige kang a gukwati he ka jala tige kang apa ngakronoti he ka jala tige kang a kam kroti he ka toa wa kawisi si kano a kwan kam sa tige msa pasi msa sing u heke ki tui si kano apa ngeno wa manira e ya ngajala kama manira e he ama he ka to kama manira ya kam sing tsi he ka kama ko a dam tsa sing ki ka he a tso a tsinji ko si ona o a tso a no ko si ne kam tsa sing ki ka a o ha tsi he he ko a ya dia a ka wa tsi he ko a he a na a wan apa si a sing tsi si ka ndo nka ni si tsa ya ki tsi ki ma tuhun ka jala e utike matung ka mami e da chinga kana kang ma ke kitis acaci kan chinga ka mogi pang acaci ka wa kausi kana alung sa ka msa ka kausi kana kang sa ka ke msima kang mcha o msima kang chau panga msima kang chau kai da tige he ka ga festan kroka a wa maniria e yang a kwa kon kon ngoti kon maniria e yang a kwa sing ngai kwati maniria e ha pang ngoti usi sik e ha tige a ngoto o chi sik e he anoda kha da ka e he ka kona sing ka kona sa kona sa ka ha apanga kai wisi sigi ati jala sang wang wang tigi ati jala sang awa sing tiki tigi hima ama kwa ka au tigi masing kwa ka au tigi magu kwa ka awa ma pasi mapanga tigi hika nga jala mpasi matang tigi ka nga jala mpasi matam tigi ka nga jala mpasi mangua tigi ka nga jala wani kai wisi sigi anang tiki kana kumu sisi apa si autoa tisi nang kana kamu sisi apa si akangu tia tia jala sing kana kamu sisi pasi ang tiki hika nga jala ang tiki kanga toa ang tiki kanga kuma ta kana kanga o ta kiki akwa tinji kwati akwa fustano kawisi na ki akwa tinji kwati akwa sa asing hiuka ta ki tiki hima ki magi panga kwa ka e o tiki magi kang kwa ka e o tiki magi ngang kwa ka e ta kawisi kana wa ka e he asing ha kwa ka wuka e he alung sa kwa ka apa si angwa tiki hika nga asing ika wa tia jala sing ya angwa tigi he akama ge ka ti jala singya angwa tigi he kang akam o tigi kang akanga wan akwa angwa ko ai he sa fu ke ni kwang ka ka ko tsang kwang ko jala mi o tigi kang kwa pasi o kwang kwa pasi mangwa kwang kwa pasi matuma ka wis kana kam jau sing ki ko he a akha o tigi a sing ka ge ni tigi kang ma tsui ma tsui ma tsui to ma o tigi a tsui he asing ke gini kama ama atu mako na u kwe akwa wa he awana chiko na a khan chika ndo wan a tui kama kuna a tui msi wisi kano of a tui a ngwa gani sana da chinga gana mchasa niki kawa kaya mcha uka kakha nga mcha deki chika he a khan u chika he a tui a kwa ngongo si ka kama ka kuna a kwa ngongo si ka katu maka kuna wan a tui msi kano of a tui a gu chika ndo da chinga gana mchasa niki kana kama si si ka kahi na ki mcha pasi mcha tutu kama sing chi hinga okui kamsinti hinga apanga ka kamsinti hinga kango ka wisi kanwa nam tsa singim tsa titi ma ke utsa kwa mtsa sam tsa fiteng ndo ke tsa ke good old days om tsa fiteng tsa na sam tsa ka simya ka tsa ke kala tsa tsumai

kuno siri liko kaula pau hakam urutam khum ama muwa ave de khwa twa hi ta ha re ta ake hi ya no ta sa te be hati khwesi ya khwa ta khu kana khu ko ata kum kum kum khabana si gyae ni jati gyawa te ko khwa di dao sa de we si ui kama ko to yoga ake tan ku no kha twa ti ya mu ate am khami ham si dam kham khabana si ngum sa na khu ko ko dao kya ko i khwa ta twa wana te O kuno siliwana liko kaula pau nungu. O kuno siliwana lina la salumwe. O kuno siliwana liko kaula pau nungu. Hiye. Huwakwe anki yakwe khanakonga tenu. Ataka kawango kakarma yae. Yakwe am kawango ma. Ay ma yin ama. Nikama ga ya go ta go no na te ke me ka sa na go ta go sa ta go ye ka ba go kya kya re ka ti ata gyao do a e ke ka te ti te si u i ka me kwai ko a ke ku i no ga ta ma ata a tsi da ga si o ka ga ta ga ka si ku i no ga ata tsi a ya go wa go ite ta ga te no ga na kya o na go ya na ai ke ga na ya no here here am kokho mkiarem iyo kokwe kaba batinyo kokheyo am iyo kokunwa ma kho mchama ta kokho ma ta kho mchama ta atatinya hite aka ya gyara khuyo khere na khuyo akidama sikona eye ko kwe kwa ko yat ta khu khoi ko manta isam tsesim ta khu mukha tswe muwa a ni makokho mchama ni makokho ngwima Wae kao kom kom kutiku. Ngungulib kaha ya kwa. Nita kwa kukoyi yana kwa kukoro kun. Wae hera ta koro ngamkhoji. Takunu khasi ye kumusan kwa ati no. Aki kowat. Takunu khaba mkoko mkato ha. Kiba kwe kwe ya. Kowe. Takunu am yintuwa ta nguim teitim a. Omote. Ana aki tkhanu. Jiwako. Tuna tu amahinya ko tek emkhama ta si dri tuwaho ta khunu ga tswa ekle te ke sa tsani a igoma si jakuna tkhom kwa te ta khunu ga dudu khot ga sa a ke kwa te no ataha ta khunu ga sa si khuwe te ga goma si ka karemka ga ta ko tswa ek su di na kwa te ni tiya te ga sa sa kwe kwa kwa iya te sa ya e a ke tswa sa ya te Tware ene takwe kukha. Takunu kha. Takwe tuate ma. E sao ya hiri. Tini sa mnik e ya ti. De kuse sao ya kowa te kema. Sao mua te. Ti om oki teko. Ti mkai mkweta miyoyo kuwa kukuri na kwata. Am sao mua koko ta sao mua te ma. Koko be. Koko ma. Nukwa mtra ma. Da ata te kwa hiya amu kumati yoko jawate. Karu anka yiku unwe kwewe nga kutwa. Ata te yiku amu kuma ata te. Amu kama si wana yiku yaka yinu ama te. Te yiku taye. Sao aki ata ya kwa tini sao kunya tama kunya guwe. A sao purane uwa guwe no nganu sao kunya guwe. Tim kaya makulina kwa ta. Gine ya titumo kute. Ta kwe ata jinaate. Hiyako uusaw khabana asaw uuwagunu uusaw hiyako ya di ee atako saw kikha takwe ata ee di takunu ya kasa takunu ata kha kasa ya kwe uwagunu kasa kiare sana ko si takwe ee atakunu nga mate ham jim o kaha kiai takunu ha tasisim jim o kaha kiai ata nguiguyo ha Hak ui khat oma ko si ha kya e kako ha sao. Ta kako sao nuku. Ta kha ti sao kwenu. Ham kwom ti yo aha dame si he. Ti yako am jim khasim kya ri om ti ha ka kli se no. Ha khoru na ko jew ti. Ha po ta jiwa ko mu am ham kakom hiya toko je. Ta kwe ata nga ma khwat. Ta kumu khasa yaat. Ata ha po ta jiwa ko mu am ham kakom hiya toko je. Takwe ate nga ma kwate. Takunu kasa yate.
啊，大家好。

mon ho bang ma tu ko ma te kwai ti dam se hiet thu myo ma a ta hi ti kha u u wa khui yo ta ni ko u ma a ta khri sa na ho ga ko kwa ka ro u i ko be ma ti ko kwa na yo tu ya tu u i ko ta ni ko ku wa khui si a ki u ma si a ko te khro gi a ko a da ma si ko ka kwa kha ti ko do ka te mo ma na a ta yi na si no an kar khu nu u wa ko gaji sa ya ti an u wa ko u wa te a ma gwa ko ma a be kha ta ko shu e gwa sine khe ko te khro te khu khri na khu nu ta ko si e tum kwa ya ko sa ya ti ki akitana te no ata ya te ta khu kha ta ko tse to ma kwa te asa ta khu am sa ki nga kwa te kya u ka ta ko ma a khara ka ki tim jeu ta khu am sa si ko ya ta khu nu sa te ko a ama o ka ti ta khu ni sa u a ai ko ka ko ma ko sa u ta si ko te ko sa wa ko i kam a ta ko khasi ma ya kho ta ko am om ki o na gwa kho i ko khore a ka ya ni sa ham de ta ko si ga ta da ma khane cha je khu nu ta ko ki ya ka ha ka sa mu wa ta be ma mu khwe ha mu wa ta be u wa ta ke a a khwe ye ta ma ya hi khwe ye ya hi ke te kha ti a na ha be khwe ke ku yi kun ta kha ni ma hi ya te ti ko shi khu san ko kha ba na ya ya ai che che kha ha mu wa ta be re ti nu kha a to a na be go kha he chak go ti ya ke u ka ra hi di nu nga no ti a to a be ti cha ki ko ma ti khwe ye ya hi ke aka karata ni mandiu karati mo e ta ko to kara ko mo gani ma thara ai adi je kwa shunwa to ba khuwe kuwe ni no am te ti ma hisa ni ta khata ko shi ko anja ya ho ta ko e gau kai ko ha ti ko wa gwe o ka khuwe ku khwe ya ka ko ro kha yo wa ka ta ko e hinu gi ane gi aru mo thara ra gani ma thara ra ta gau kai ti ko khuwe to yo wa ko u thu kha twama kya we ko ya ro kha sa de ku o tu i na ta ko isa twara ka mi sa ta khu ko twama no am a chi ko kha ba ka tshe ta khu khri mi ko a ba chi ya kha ko ti ko khama ti ko ma kha ko e ri ku ko to me hi ko tu i ko ta khu kha o ke ko ta ko ta sa na te sha si o ro khu ta khu ko sha o a ji a sha we tre bi yo che o ta ko ye ko tsai a kwe ko ke hi ta ha twa si ha tsa thuri ko si thuri na kwa ti a na ko ya ya kara khwata che kha ya kao kwa sa na kha a ba si ko da ta ba na ko tham ni ko a ka ta na kha kho ko e ma tu bi na kho e yo kho e ma kai ki ko da ro ko ku ta e tsa di ma ya ko khui sha u a ta si ko ya go no a ka khuri sha u khuri yo ka to khuri e te ti ti o mu ma to mu ha be ko ma ko a ti mu wa ko ve a ta nga khui ko ma sao ma sao ma sao ma nga ta kha yi ta khwe je ko tsai ba ku wa ko ma kwe ko ha be ho a ta hi ya ta ka tsa di ma ya ko twa ba san he ha o khuri na khwa ta khu na kya se kha to he ya we ko ti ku nga ha ha tu ma khuri te ne ya ya ko yi ha ku ya phere na khwa te be a ta te be tura tam ka hi ta hi ti ya ko e ri ku ka ke shi ku ya ko no a te ti ma ka ti u ngim e ri ku ma ja pa ko sa ti ko ge ri sa ko mi ma ya ta ti ko ngim ka ge ri sa ko mi ma ya ta ka ma ya wo hu ta ha a de ko ro ko ku ri a ti ya le ta e ma ku wa ka ka le ko ta ko tu bi be mo ma ka ro ka ro na ko ta khu no kham ka ku da ma si sa ka khwa te ta khwa te no kha na ma ko na te do kya re ma ku wa te mara kurina ve kham ditangu ba tsau ni sa ka jao kha ti awan khuwa te

0: Big Zulu no swim tombozane tate tiyamano tye ain en kamitse kasieve am takudri hamenite ngiehwa onerten sieven owen yehe exka fm siki program twana ditangu tsi komoda tinsi tsohat noi take gatins ag ire kamate kwa gasu e sigiri na gwa go ditangu gotsi mo twana kete otatien gavana luis ngomba te swere magu ditangu a twene tsa kwe te insidia a
1: ti de mo wetsa kandwa ke te dana ti de mo kana twetsa e ti de mo kana ke ke ya de ka a Kalenui, Yaket Sab, Yadde again Pamewagulade. Tagem Pag, a bagwag, Kiwag Galutake, ah, Manga and Pagwakuban, Patuagulu. Tate Aleate, eh? Tatakum, come a gunman with the ring, but I say Ugumakuan. The talk to a galukuna. Ah, some kissing to a Kalengu aku ada sade tadi, pame aku leh tadi sade. Kalengu ya, aku bengar dah. Aku dung tak kena ngua, aku susu tau. Ada ale. Dan dalam kejam masa ni, kalau wajah anda ni, kamu kan anda dapat di mana semuka, di semuka eh, ya tanu kan ngatu. Dan ngatu ni, ya hati dia makai ni gigi. Dah gigi ni. Kami kuwa kuna kau singa, tadi di macam mana kamu? Si di macam mana kamu kota macam mana? Ambil dan jumpa keci, si tu nanti saya dah siapa kula kula. Kan he aj aj aj kula kula, kan aj kan aji kan he, wajib tahun ni mana kuna dua, wajib tahun ni keci tahun ni, kan saya tua kau, ambil dua. He mana ke? An dua dengan ni. Nelengi chamuaze akwa nga nge. Shengi kangotuna da nga makutuna kwa da nga unge kamata. Atisha da ge da aji zi tuwa na ma yamande kukwa. Da shengi atachi atachi chasakwe. Ame ukamata. Ame nge sando nga koda nga ambe. Nga samtuna da nga shinka himda samtuna da ambe. Ya. Ose kamata. So ahma kechia. Chisa mumu. Ah da ge minga mchasakwe nga da ge ah. Miku wik ama. Ta so chika ma matu nge kabakwa kum shumko aga firi koko. Aga na ku nge mchachakwe. Taki ye, taki shumko firi koko kwa kungo mchachakwe. Taka kwa kunga cha. Mtu cha. Che kwa angkula shumko firi kunga cha. Ya si. Kinnani. Ye masha kum. Chowe masha kwa kwa kwa. Shumko firi. Miko kunga cha koko. Tagi mama kunga cha mama tu. Tusakonde kunga cha. Ndiwita. Kikane wade aa. Tusakuro sakweta. Kaya nga makadu wita o. Sakwa o. Habe yungu kare kwekong chikde khawa. Chikde khayti sa. Ta sa jungi kama. Ta ya tenga awa nguja sakwe. Ta jungi kama kata nga ya aga nga. Kalau kita buat dengan jualan tu ya, kuku, dan mereka kalah. Tercari aduah, utam dengan. Saya kena sendu dah ambil nanti cinta lagi. Mereka tu nada kejila, deh guna kita kami. Agi ya, minggu esok awam leci aman. Esok kami tunggu cincang. Ko, agi ta, tamak kunci cifiru, cifiru magia. Demak kunci cica, agi minggu minggu nung kunci cica kuku. Tua cifiri mau kuku kula cifiri tu, cica, cica kuku tua, so yang unga firi kuku yang, yama yang amit gada yang, kaca kau ah, mito ni tu ni sin, cica kuku unsum cia, tapi cica tu unsi sum firi, firi tak kau un firi, kau firi tak, lagi tadi, minggu ni ada. Ya shumcha kau kungkwaj atataj afiri. Amin. Sangkong. Andwa. Sengkwaj tamkwa shaka. Kaku ka. Chika ku shaka. Kaku ka. Chika ku shaka. Kaku ka. tiga kusaga tak kamera nuan ni ngaku na anuwa santai di sini ya ya di bila kita show kita cuma kan kau ating kau kuli kau eh kita show kita cuma kau tut ating kau kuli kau eh kita show tak mana tak anuwa saga saga tak eh tak sum kofi lima saya terusi minta kami mawat wasin cawan tak sum kofi lima amen doa hindu ada ngan doa kek ulin de kulu ka ka ka ka ka fa ya kau ya ngan doa den tek tek ka age senti bit gaju te di gaju ta ta kan kan waya u sha sa da jo ne kha sha sha sum ko fili ta kan kan hm da u ha u sha ang cha ta ka cha kwa ke kun do amen kan man ta kan ku ku da jambe No, kai ya ke tai mani ngwa ai mate ke ya ha su do ka fi ka cha ta ke ya min ku ning ta so chi khon da kun sum ko fi ka ha cha mi ta ai twa kun sum ko fi ko ku twa cha mi ta ke ya mi ko kun ka fi mi kun ka fi ta ke ta mi kun ka fi inda ti inda ta kun sum ko cha de ka fi ma kun ka cha ka cha ya ka anda nga ka chaka chaka ko jira anda ko amin ga tantan ya min ai ko min ko fi ya ta ki ka ne mja wa ta wa dun ka dun go jo go ka dun go ya ta mja wa go ka dun amin ton nga sa do ta ka ku ku ta kama kama go go ne ka ton dun nga kusum ko firi nini taki ma mi pulan mate ki kusum ko firi ma a ko ko ba ko ka ku sin ka ka ku ko ba ko ka ku cha ku cha o bu ka ke ku bu a tai na de ke ma se kula ka ka firi da ko bu ka ye ku bin o han go de a ko ko ba ku sin ka ke ma ti no wa ku firi ti firi ku ko ti ka men ko ta ti ka ngai ki ma ti pa da kula ka te ya ko ya ma ka tan tan ambe ko ko ko ko ko to an ko da dum to da ambe ko to na ngu da ko to na ngu da ya ngi ya ya ya ti sin an to da ke cha ko ma sta ka ne ka ne man ka tu kha kha kha ma tu kha an kha ka ya kwa to khun khan ka po sai ya ka ngi aminando atanga ya gama ke sinto na akoko mdata ko nga minda tanta ta minda ngo ta to cho ta so na ta ko cho a chu si ko nda ka ngana cho chu si ka na me ka ko nda ka ngo cho ga mi kula ngula mi kula ngula kala ma cho ko ngula kula mdata a ta cho ngula mata cho a ta da ge ya ka nge so ma tu kam ko ma tu kam ta ka wa kwa ji yambi nga ato taka ami mita mai mata kam min kawa khafal don nga cho khat ne yanda da ngo gwa ya ya cho ke nyawa ba khona ke ngota me ke kulu da ngato chi de kam no nga no de ne sinda ke mati ko ma khata ba ke tantan sun ko fili ba ama ye ye wona ke ke ko de ne kan sa ga ne ko de ne chao da ne u kwa ngde kwa da ke me sinda ke ngosin ko nju se wu se ko tuna ni o se wu se ngo de ko tuna ni ngo se se ni ke nju se wu se ngo de ko tuna te kwa ya juma tia ya ngo kwa ntaka tia de kwa gaga ga ichwa gya kwang ni waka dole nugia ambe kachin kholo to kanto ta ya tri tuma chota kwang chota u kama kunda ta na ka tubun iga tubun iga tubun iga tubun ta ta ya gakula ta sika ta sika kukto ta sika kukto ta sika kukto ta sika kukto ta sika kukto ta u kang kang kang kang ta u diwi ta kwe kong sita fa fa le ngu te gane wata ke ah na ako kukang keka ki gya kundo ta masike taka kulata masike mangu kwa kulete uwa naka kache taka kulata na anga nyingisi taka ingai makala guma chota kwa kukwa kwa taka na wasun ta yaki ya ah ngai sa ambe ngode singa ta ngasa praka praka tu na gasa praka praka tu na ngai ngai sa ngai sana da gata ngai gata ngai akwa ta ngai chota sun ngau taki ya kaja minga chota sang kong to ngwa ngwa mide kikang guma kana chia kwang ti chwa kwa kwa chia kwang igeswa kundang uwa gama uwa e kachi kakololololo ta u dupu dupu kachi ngole kanto takande chau kata chingu tan te dubya kuna chingu kata ngle chota nunga guta ntuna le nunga ngle chota dum katuna da nunga mta praka praka tuna da ngle chota ngau gaun kankan chau da u tamta seka mkwa da naa taka dubu si naa taka kasin taka tamku yasin ni yei kama yei si mama tuwa kwa ni ntrao de kwa ngay trao de kwa au trao de ma wana ah katua panga kwa sin wisi si jang sin naa jang naa jang naa jang sekita sekita sekita u dubita chikle papala ye ngun Tisa de cane water. Ah, na. Tahana daughter. Such a clang at the honey quay, quay, quay, ata. No de rancho tag with congregate. Conda honey do it work with Dwicky. Tacon de Tonka and Catacunda, Quanta Hanachia. Having on the Hanachota will come on the tie. Deka asinda ngobusina tasinda kaqhota yaseka newa cuchone wang thalalang ne wang chuwa kang ngkhabita kake a jukula kwang chuta ngode nda no khache konto na juja juwa khamdule khamdule jugya ewuna kita handwa taki yanda taki yanda taki yanda taki yanda tula tabata dibita kuchibe phaphala inga ewuna kita ne kam nui kam ngambe ngau de khanda ndata u kwanga tande khe khololo ta u ga yai u ya ku ku kaum na kanto ta hai de ne kham da ne de ne a kawanga ga ge tabaga ka ta ite wala ge khanyi ta tabaga ci ge wa ge khanyi tabaga ci ge wala ge khanyi ngi ta ya kwa de kana am talita ga ga ngi jilam talita ngi ka ngi ma sia ngum kwa to kata ka kula ta ya ka ngi so ci ge mcha ong ngi ma wa chung khum ni da ji a ma chung khum da ji go ko ta ngi chung bu da kwa de ngum ta ma ga chung ai ga ngi ngi chombo ga ngi kwa chombo cha go da chombo ko ci ngi tam ta ki ya a kwa ngi a ong i ta sha khu a taka ang maka o taki kamakotuko kamako ta anyo ana ana anyo a anyo kanda ngay kamaka ngobi ka ya anyo matamni ka ngobi ka ame koko ngobi ngobi a ya anyo kanda ngay kakawa kakawa kro hey ta ngay haki ya anyo kanda ngay ang kuna kam ngay ang daw anyo nagaka ang daw na ya ngay a a kho am da wona dinga a kho da chi ka ka a to ta ya ya ne ha ma kwa da ya kha wa wa thala ka tsama wa ndo kwa chi ka kha wa thala ka a ba sha da ke ma sha a ta ke ka nge a ne kun da wo nge ne nge tsama za nga nge nge a kho da ne zang a nga nga ku ta ku ko da nge nge kho nge ta nga a ke tam la go ma ke tane kho chike kho ke kada no da gan kam ta tane i ngun ko da ngam be kho ne ngun ka wa ngi a ba ge kho ngun o ka kho kho da ne te da ne da ne ka ri no de kana ta no de tet yakho nqoba shita qam yakungqonqonta xa ya chika make kuma ke ke cha chike maturu de koman teka ka ka tongun ka ka oka a chika akunka yar ambe ambe sikodwada u khama khokuna dambe sindwa khonqwe kuna dambe sindwe qole qha qona sika gungungu ke xa kodwa nqe asinda sikhoa awuli kumkhoy xa kodwa nqe ngcunu ncinda nqa ngechata nqe ngona nqa chu ta chwa chu si ami athola ngonqwe qho sinqinda nqanqe ke qe sinsim nje sinda nqanqe min abuke kwenti ke ithoda daga daga kuna ta imane wata uta a xa yakha inqike xe ti junge chika ga ko ko ju ju shike be tutonda khala wa jonda khala taka ka tu sa ga ta khala de ko ta ga wa jonda ga e kenkwa ni ma ta ko ndi to ku nda ma ta singa ta ta ta ya ta ka ku ngwi ga he i to da da ga no ka i ngwi ga ni tsai yesa ga ngi ga duma i ka ga ya kwa wa wa a tonga wa na to nka u gya na ya ka ti ga kwa te ko Eh, nak antam cikgu ni apa? Kau nak ni? Kya, kau mana uang mak ay, mana lagi uang mak cakap kau? Eh, nak kata mak cakap kau gang kita kau. Eh, kau kau ngecau tu ni, cikgu ni apa ni? Dumbecah kita kau, dumbecah kita kau. Yang ni cikgu apa ni? Jumlah ngan muda ngan, eh, cakap tu ni ngan tu ni, gar kita khobak kita muda, ngan muda gar kita khobak kita ni neng. Ada. Tak tak kita kau tak ni, keng apa kerja dengan buru kita na, tak yar, jika teman kau dekat tu sama, ima tu si tu jila man, jitu ima tu si tu jila, kau jitu kuang kau kita kau jitu nak kuang agi sya, ya agi gulute agi duta kau tu nama, kamu mohon cikam. Ambe asinda ke paga kate ke paga teni kai ngula ke chuke kako asinda ngule asinda ngula joye ke tage mchi yambi minamba mwini tanga ndawa khafali ambe asinda ke paga tage ambe guchi ngere kako tanga me ngangangangi tuakonu tuakonu ambe nga achata ngu gaon Then it came to me, I said, I can't coin it, they can't coin it, they can't coin it, they can't coin it, they can't coin it, they can't coin it. Ye maki coin it, Tosa. Drink a game, mug, quantavatabita, and no chatako, no mutaketa, Taran Macontavatita, no chatakanito. Ye maki coin it, Tosa. Tikuana, or come away, man. I'm there talking, I'm lying, Kuna man nga kani wisi se imasa atuna juwa sa. Ikonkwi uwa kundwa. Ame. Hadibi tandwa. Chikle kamda. Chikle ame. Oh, goda nga munga nga munga da dumkatoa. Da dumkatoa ka nga. Ame nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Chikle nga goda nga munga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga Chombo gang and long and look at the new. No, I want to put it on. No, ikhathi konga kaxosha ambe ngantu atanqe habe ngayi yake ya kanga ambe nesine sinto utane khalisi ke vuke cha cha da ngambe sinto ne sina ke paka ngwe se yake ya ngode ya ya ti ya ngati cha cha de ngwe khenwe khala khenwe khala de ha de ne hi dagne yang sinta bade dagi kamte kwata njuma ki thalat njuma washwe kwata ngake ami kami ashwe kwa mi mwini mwini washwe kwa kula nwi mdata mi ga washwe kwa ah mwose kwata no ragwe ke kongo tuna kwa ngonde wala kwa kundo ngake mi ashwe kwa mi ashwe kwa ah takuri ka kwa nyinga ka ikunga odame dagne mkota man tasinta bangode ta ngulita bade ta Yanda. I'm a young man. So then, talk at them. Ugaba Okunaga and the Tunga, and make the Miss Gomez up with them. I am beginning of the name. Don't you are that, don't you are a pretty. Akiya kai no de twa pretty ngata kuri ke du to twa ngi kai a a no ngana ngwa chu chombu nga a ne ka gika a ta kya ya choda ngi ataka ngi ngata a choda ngi a changa de naka guda ka ka wa ngwa kana kuna a daga ikam kwa tu di kwa tu di ta ba a chu chombu ni a ngwa de wa a tishaka a ka ya ta ka ga ngwa kunda ta chombo mumu ai ka wisi kana nda sing sa sa ndo ni sang kwa a to a ndo a cha na ai kwa we ke a cha ndo ta na ndo ta la ka ta ka ngu ndo ngwa ta la la a ya ta ta ngwa nga ke ke ta ta ngwa ngwa ka wisi ndo ta la la ka ta ngwa ta la la ma sa ta ke ma sa a ta nga ne ke ya ka wisi kana jila ta a i cha ngi cha ngi cha to to ngka Heaven again, I know my way to the ambition, could I get Magad and Gunna to do the nugget over the creature with them? I said, Taka, the chow it over the crank, chow it, Aqua. Adam Nagia, hey, who crossed the winning window? And under the name, Chowman, the chocolate and under the name, the new come to us, and I know the name over and what I got a car, accordingly. No, and look, and Saki Chang would come to see the name, see the number. Who told him the dark at all? Then they are. Good and good, the government cut them in the car, since singing at the sewer, that you got my hand. Ah, some feeling. Here with the answer, Gaga, and it's all it over the Gaga, and it's all it over the Gaga, and it's all it aqua. Ah, since I know that I don't want to, I send that way, Quagga, tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata He won a guy, count what ching agi, ah me, Billinga see he gong. Billinga sing. Billinga sing, dangly, gang mangay, ah oo. Die, ah name with a chotun. Ah, there are chotuninga, and regia, mingle, mingle out and me. Sacking the dinita, gong agia, ya chotanly, gua, ya gadangly, chotan sacon. He won a gangly, codingly, mana that she didn't come to me, she didn't come me, gong a guy, kai and the two. Ada guma gaida gak oge kore kwa a kanakuna ge balanda kuna dasana gada ga a cha cha cha da cha cha da cha da kong gode ngong kai kai nga shum ka shum pili tenle a chao tenle gawi dodo da sinta ngo dodo da kwa kum dodo da kwa kum tabe wakukuna kumwa kum ya shum dodo da a a ngam ka kwa ka cha Take a feeding a kekula. Die. Cut a tree like a feeding mechanot. Karanaka chavut. Tanya. Tagi, hey? Canova. Die. Canova asumkanaka kacha. Can't a drag a feed. Tagi, hey? Canova kanaka kacha. Take a kancha kachang, what a kachaki sukula. Tagi ninin, Mishuna. Mishuna. Mishuna, kan wata agni ai ai tagi ngi ke singka de ngi ke ta mang ngi pisa aga kama tagi ah nim tre jisu ni to ngat tre jisu ne ke mi ti san ngi na tron ma ku ma ku a kha ye tagi mang ngi ka mang ngi aka kwang ha ka tagi ah ah ah kwang ha ka twa ta tre jisu tre jisu Mang some fiddy. I was some fiddy day. Now, we got guy. Quaggy gaga. Yaga, what a guy? Mchi. Garren and watch me. Taggy, no, we are. Kiga, some chaka, gay, gula, gay. Is he can music, must I take the yagati? Is he nagamuka? Ah! Do, do. Do you wear? Mjugging a dega, I can't check watching to a some fiddy. Eh? You lie, Maga Jack, a jack. You lie, Maga Jack. Shumaga Jack, talk like a feed. That kind of a feed, I'm winning. I shoot feeding doggy when they talk about that. Oon, we shoot feeding and I talk on. It's like I tell you, say, what shoot feeding cow. Ta, oon, I come down. No, then one, no, come on, Jason. Now, in the mission, my oh, the mission, more. That's a grand, come, sing a new like a damn. No, I'm tired. Hey, Yagi, come on, Gangway. I sent a goddamn gong, with three guys tire. Can't you be tea? The Taka, I got one to my oh. Sando de Gungumuka de Uga, Chigan, one cooler than what come quite to Uga, Tishum. Sando de Kisanda, Sando, Kisanda, Kisanda, Kisanda, Ukamatu. Cole, Gavatish. I know the commander, Gavada, so we said Gavada, Gatasana, Sagana, the Quanko. Like I may want to go. No. Tagi matu naga, tagi ya, matu misum atanji. Ta ya kacik e, kau tuan naga jisum, tega waktu naga hang, oka asin cide kaya kaya, cide ak cide kuci dawan kuma kuliga kungu icaku cuku kaya, ya kaya asin kaya kuma kaya tu awing, ngah ya kuma, ya kau ke ya kau ikat kau ke kau ta mata cide dawan kuma wat jisum kaya nakula keke kando, kahang doaya, cide dawan kuma kungu adu kama kita. Kau macam tamn ngaya, yang itu kita. Wah, semua ganda aku lagi kandua. Tapi kalau ngaji, aku ke mana? Kayak aku jangan ngosem. Wah, cikandua.

0: gungu wadijitoka ndini wadijitoka ndini ndimeta ngutura murukungu wadijitoka ndini wadijitoka ndini ndimeta ngutura murukungu
1: ata changu tiye kwate no tate ne ganga kwama te no ganga ina seko ngate ganga eti miete jala a hukwe de domo kwa nang ingete ne eti so uusi kwam tate no ganga si ngate na kwe ho konji ya tate nji ya kaya ho konji kru kru kru kuma to kham tim kama guye kwate e chem kwan shao a hohe tate no ina kaka kwate no ne kwa kakwe kwa te wa ya kakwe ama aya ko jala ngambe chom ama jala tana jingu ikawe ne kwa chukwe ikawe kawa kawe choma ngumime nga kwa de tino kuna amerika nito we hindi ngu wako yi akolo ne mjala ma asi jala bangwala ma tate ne bangwala ma kia eti tere ko a te bete bangwala chashi yeko hude kwa na a chashi yeko te jala na ma tate ne bangwala ma guyeko yaat tako kuhu hako koko yko nkuhu nkuhu tate no bangwala nja kuhu nikam nja kuhu nikam tate no bangwala go go go go tino twala la go go go tino twala la tate no bangwala si kuru tate bangwala si kuru tako aka hinye tia nkwe ata ohi ole koi gamba la tia tate no tolo ko an heti tako li tro tro le ko an heti oti twa ta twa ho nana ngam tia tako ngyanga twa am tia tate no bangwala twa ho tate no ngui mkai na hinye ti tawako ina ngaye ti kuka ati ata ti delisi le goti mwohi Ti masambo si ti teke stako si ti toti om tuhai ma ati shere ma satra kam kama
2: kama san uru
3: a di shere buta a changu ata nyeno changu si kame kam a
4: changu ma shere
3: ndi ye kuma ti ha
4: ma
3: ko
4: ma be ya tate mama de shere ma si we
3: ata Mai sha ka kwa kwa ka ye da ye ko ka kwa kwa duo xia wo ko ta ko han ma shi en ka we ma e ta we a ta ta ni de ta ma kan bo gue a ho shi he sha na gu ka de ni de ta tan bo gu a ta ni sha na ho ha a da kwa shi tsai ma ma ta ho ka ka kwa kwa a di ka a we ka a ho Tati he sana go kwa tambo kwe. Ngam siyam thoma te kata sa nyingano. Atawe, kangulete. Nga siya hampo kwa kwa. A thoma te kata kwa no. Hampo kwa hasile kaya ka aangu. Ati kwa te kana. Tate no, haa kaka kumandule. Ta kwa te. Wo, kumandule ta kwa. Hana thom si tindule ntondule. Atati, gakwe kwagwe, gakwe kwagwe, gakwe kwagwe. A gakwe kwa kwa da. Nga kashino ninja si tuwa kwa. Nga kashino ninja si tuwa kwa. Gakwe kwa. Ata hiye teno, a gakwe shaja. A, jaka mbombombombombwe. Ta hiye teno, nga ati tateno, e gakwe hiye kwa kwa. Ati tena gakwe, kia kashiko, amiko, wakwe. Oh, ata.
1: De, awe. Henge henge kama. Kasha jiri si akungo hi. Kasha jiri si akungo teno. Jiri si ta. Ta kwe ta si shoka kasha akungo hi. Ta ten kwa teno. Nga se ha hi no. A ka izi ta awe kuni kwe ji. A ta ten kuni kwe ji a. Nga shoka shete. Khayata teno wopat. Khayat nga si khay changu tanga khay jiri si tanga. Tana go kya wot. Ta teno hiyana siye teno. Jiri kwa teno. Nga ta si aga tiha nga te kasi no. Khasho ta si khahe. Dama si khahe. Changu khahe. Ata nga si kya he kya ye khwata. Ta wa teno dama si he e. Siye teno shala khwati. Ta teno jiri he e siye ko nga ma khwati. Ta kwa no. Changu hai tiye dika jire, dana gong ekla ong e. Jiri, dano, chango hai dano ong ot. Kwano, sha a ong e, dano ong ot. Nao a tao a dana go e. Uri ma, a daka gluka kwa daka, daasi suga kung hin, daasi a ka shio dam si si daka, dahe e. Ti ka shio dam si a te go gluka ati. Tao go dahe te go gluka ati a ta. Dam si a gluka si ti te e kwa ha. Ah, da ga dam shi en ge ye de ga ge ye de ga ge ye de ga dam shi ye shi ye de cha la shu ga cha la pe da ne ko cha la pe dam shi ye da no ha da ne ko cha la a pe di no dam ta no dam shi ye pe no ga sho de dam shi ye sha la ko te no ke he ko ano a ga shi ye ko te de no dam shi ye shi ge shi de de he nya nya nya nya ci ma na da ci ma ki nu na ho ci ye Changwe.
0: Changwe. Changwe. Ndi mani nyanda jene changu. Changwe. Changwe. Ndi mani nyanda jene changu.
2: Kwa wajnake wadomu.
0: Changwe. Changwe. Ndi mani nyanda jene changu. Changwe. Changu ndi mani nyanda ngeno changu. Changu, changu ndi mani nyanda ngeno changu.
1: Ata kwa anu, ata tri kwa, tri ta kwa damshe. Ta kwa anu, hati kwa glou ka ate no. Ha damshe si kriye de kre an. Khae ya kwa hi ya, khae chan glou di ti. No te he jirin akha siye kwa hi. Ata ha damshe a chala kaya kwa hape ka ate ka kreti. Ata hinye kwa ate no, nga ji kala kaya de ban tia damshe ka ate glou ka la koko, nga he te he te kwa glou di, nga ji kala kaya de, nga ji jom kwa ate, an ehe. Kya ima an ji shee kwa ate, nga shoka, jiri shoka. Ta kwa no, jiri kwa ate no, jiri yeti pe tate. A e sha mo, e kwa hinye koka, jiri ndi pe tate, jiri ndi pe tate. Jiri si pai, gwe jiri tali ko holi pe. Ata hinye ko tako jiri tain kia kwa hano. Damshi ya shee ko kanya ko hin teiti ka. Nga teiti si ko ai ko damshi ya shi kago nyamti. Ata hin hane.
5: Kwenye kigo. Tiki kwenye nyanda. Titee kwa masambo ki.
2: No musambo gate ateko no anwa kunsa te swere mago musambo ki ateko kinde ko ji ha a he chane ko jinde ta to kanya ko teko musambo ki
5: tet a ko e ma ko nye ko te ko ma un ko te dinga ma un ko a ko ji gate ko nye ko
2: ta ko no wa ko ji un a ta ko no jinta he no ko nye ka ko
5: un wa dinga ma si tu wo ko ya e no ya gwa ma gwe ta ko no ntwae Takoi ko ai sam ka ngwa hoin. Takoi ni ngwe.
2: Takoi ni tsome.
5: Tsoma tu iko yane ya da takoi ni tsongwe. Tin sam ka ai ko ngwa ha bana ha. Takoi no mbela ka kwa ba mawena.
2: No dinga tsamte mo tsome ka dinga to wo mo sambo nga ke.
5: Ma sambo nga ke te wo ko ta mo tsuwa ya ko khuri kara kwa te.
2: Na tsuwe.
5: Tutura ta tite.
2: Oh, ngande ukwe.
5: Dinga unko yala unko mo tama un dinga tama un yala ho unko. Se tama un. Kwe tama un ko.
2: Nswe di swe di kwa benta ka si ka no ma anga tusula si.
5: Ay tusula he. Inza kwala ku kame Zambia ane zata ku ya ntere mo kite ko be an ko. Ko ha te mo kite ko. Ta ko ya tinu. A dukui kana kunwe kuri ya hinte onte onko kuri na kha wat ha ko ho se kwana dinga ma ko ma se ma kane ma se u ma
2: ta kona kho reta on ta kho a kho sim jama kweto sin to ta ma kho kha
5: te ka o kwa kho be thun onko
2: ta kla kwa nda cha hi
5: ta ka o kwa ni kya kho
2: Kube.
5: Kube, anjini kuu.

Radio X ka FM 107 o ta gona niega FM skim te u tsam ka program se te ki ya ma khata klo ta ha te a ka de si in the past tam kuriete de te ana hin ka ya khati no he tu te te ri tam kurie tswa ka e ja ku ta te ya a ka te program en tses ka se te se ta ya ma khwa ha ata khwana ngo te u tam kurijiseta ka e ja te tu an ko ta darana pare ko ta ku se nga kwa ne ka Daro nyo hona tini siyewa o takuro niyeha FM ki na kutuwa nko darati Marcus Jitembo mseta kate tukau. Te ana kwa ha atualfo e klamate kwa tine tota te siye kutau khiri khiri yegwe. So ya, hentu te kada nguye Pablo te kwema kwa angkasi Sarah Bartman.

kuno siri ni ko kaula pau hakam urutam khom ama muwa ave de khwa twa hi ta ha re ta ake hi iya hanu ta sa ha tebe ha ti khwe si ya khwa ta khu ko na khu ko ata kum kum kum khaba na si gyae ni jati gyawa te ko khwa di dao sa de we si ui ka ma ko to ya ga ake tan ku no kha twa ti ya mu wa te am khami ham si dam kham Rabana singum sana huku koko dao kia kome iyo kata tuan wanate. O kuno siliwana li koka ula pao nungu. Kuno siliwana, o kuno siliwana, li nala salumwe. O kuno siliwana li koka ula pao nungu. Hiye. Huwakwe aki yahwe kana tuan tenu ataka, ataka kawango kakarima yae. Yahwe am kawango ma. Ai mai ama ni ama ga ya go ita go no na te ke me ka sa na go ta go sa ta go ye ka ba go ka tsari ka ti a ta ya o do a e ke ka te ti te si u ka me kwai ko a ke ku no ga ita ma a ta a tsi da ga si o

si dema wa chokan dwa ke te dana si dema gana twe cha e si dema gana ke gi ya de ta a kala nui ya ke cha ya de de ke mpa me wa kulete ta ke mpa abage wa ke wa galo ta ke a manxeke mpa ke wa kuba nqi phaco wa galo thathe ale yathe ke he xa qunqunqa manje wathe ke ndaba ndashe uqunqa khuba nqi ndaco ke co wa galo khona a sinkesi into yathi a khale ncwa kwathi sade ta ke mpa me wa kuleta ke yade ke kancuya wa kuba nqi athi aya waqunqa ta qanda nqwa angcushwe xawu athe ale andele nge jamwa ja nge khale wa jo anda nge khamkana nge daba dima de shimuka de shimuka e ya ta no khana to ta nga to nge ya ga tshi de maga ine ke ke ta ya ge nge ka me kuba kuna ka ushinga te tshi de machuma ke nge tshi de machuma nge go ta machama hambe ta nge nge tshi tshi de nge tshi da sha kula kula kahe acacangxlo kula kaqathi kahe wathi chonqwe manje khona gcwa thi chonqwe ke thi chonqwe kasha chwaqo ambe ndwa he bunake xa ndwa dancincinci ndile ngejamoze xa kwancane cincinci singe khango tuna da nqama kutuna kodwa unexhamata hathi sada ke daqathi thi chonqwe ma yamande kukho dasingathathi athathi chacha hame ngcinci sando xa iqhoda ngambe ngesamntunada nga shinca imntu samntunada hambe ya ose qamada so angmaketia tisamumu a taki minga mtsa sakho intaki a miku kweqama kasothi ke matunqe kabakwaqu shumgonxa kafiri koko aka nakunqumtsa tsakwe taki ye taki shumgofiri koko kaqu ngumtsa tsakwe taka kwaqu ngatsa ngicotsha chegwankula shumgofiri ngicotsha yashida kinani yati yemashaka chawe mazeta xwakwethu shumgofiri miko ngicotsha koko taka mama ngicotsha mama tushakonde ngicotsha ndivita kigane wade a sekulosa kwetha ke ngimakhadi vita u sangqawo habe yimukhala kwecontract khaba tikhe khayitisa dasha njuke qama tata yathenga wangu tshakwe ta njuke qama kade nge akane lokho da wonda nge njwa ngcuya koko namika qhaka tsha atwa uqhamda nganga tsakhani sando da ambe ngode tshika ke mda mtuna da kajila eh wona ke tangame ake ya minxe so ahme tsiya mta so gama tumtsimtsane kho taki ta tamakunchi tifiru tifiri magia demakunchi chicha taki ngumi wonu chicha koko ta to tifiri koko kula tifiri ta chicha chicha koko kwa so ya unka firi koko yang yama yama migata nga kachaka o a mitole ne tole sin chika koko ngusumcha ta tiko de kunji shum firi firi da kwa kun firi ka firi ta ai tat mi go na di yo ko ya shum cha ka kun twa cha ta ta cha firi amen sa no andwa se ko chi dang kwa shaka ka ku qha chi ka ku shaka ka ku qha chi ka ku shaka ka ku qha tika kusaka taqamanda nqwana ncinqa kondwa ancinqa sada lesinge ya yadibi gxaxa tshu tatshunqika ncinqa atsing kaqule kaqeke xathi tshu tatshunqika wotuqa tsing kaqule kaqeke xathi tshu taqamanda taqinqa saka saka dake tat sum kufiri masal trosi mi ta qamma wa wasinchonda sum kufiri ma ame ndwa endwa ta ngenda ke kule ngcwe kule ka ka ka ka ka fa ya ngikho
mina ndoda encinci. Xa xeqwa ake senti bigajuta bigajuta. Takha ngkan oya ushashada. Jo ngekhashasha shumqofile takhan tangqhum. Da uha ushanga cha. Takha chakwa ke kunto. Amen. Ngamanje khamkuku da chambe. Ngonqane asala sashichitha sakacwancinga lati dolita sada sakhonkhona kacwancinga lati dolita ngena he una ke ndoda. Ya. Sawungambe ayo tuna da ngasinda ngisanqonqa ngiphaka phaka da phaka phaka tuna ngene he una ke ndoda ndoda. Tumama tangake konda ke magechati thisa umu a matuancha. Dake adalise macoki konda ke. Ikugqomi tai yake tai mani ngikwa ayi ngadeke yanga asimtwa ka fili acha taki yang minku ningwe taso chi khonda kunchi shumko fili anga chami ka ayi twa kunshumko fili ko kutwa chami taki ya miko kunka fili minku ka fili taki ye tai minku ka fili indati indata kunshu shumko cha de mega fili ka fili ma kunka ka chai ka cha ya ka anda nga ka chaka chaka ko jira anda ko ami gata tan tan ya min ai ko ande min ko fi ya ta ki ka ngai mcha wa ta wa du ke dum go jo go ke dum go ya ta mcha wa du ke dum ami to man sa do ta ne ku ku ta kama kama go ne go ne ke kama go ne kusum kufiri nini takima mi plan mate ke kusum kufiri ma akoko ba koka ku shinkaka ku kukoba koka ku cha ku cha oibuka ke kubo aqaina deke masekula ka kafiri da kobo kai kubin o hanqo de akoko ku shinga ke ngathi ngo kufiri chi fiti ku kuchika menqa kwa chika ngayiki kwa de kwa kula ka te ya qoya ka tantan ambe ku ku ku ku ku tu an ku da dum tu da me ku tu na ngu da ku tu na ngu na ya ngu ya ngu ya ya ji shen an don ya ge cha ge ku me shi da ka ne kai me man ka tu cha ka cha ma tu ka an ka ka ya kwa twa khung khang ka po sai ya ka ngi ambe ngandwa dane yaga amagesinto na akoko mdata akho nga minda tantha ta mithana go ta tsho ta sho nga ta go tsho a tshusi ko nda ka tsana tsho tshusi ka nemi ka tsho nda ka go tsho ga mi kula ngula mi kula ngula la ma tsho go ntlo kula mdata a ta tsho nda mdata tsho a ta nda ke ya ka nge sho ma to kham go ma to kham ta ka ba kwa tsiambi nga atwa taka ami mita me madakam min qawa khafal tonga me tokata ne yanda da ngugwa ya tsuke ncwa ba khona ke ncwa ne ke qulule ncwa tsibe kam no na no de ne sinda ke ngati tonga khata ba ke tonga sun ko fili ba ama ye yuna ke ke ko de ne kan sa ga ne ko de ne chao da ne u kwa nde kwa nda ke me sinda ke ncwa ko nje se wisise ko tuna ni o se wisise ngo de ko tuna ni wisise ni ke nje se wisise ngo de ko tuna te kwa ng ya duma tia ya ngo anta ka tia de kwa gaga ga it i tuwa ga kwa ng ni wa ka do le ngu ga ambe ka tin ko lo to ka to ta ya tri duma tia ta kwa ngo tia ta u thama ko ta na ka tu bu ngi ga tu bu ngi ga tu bu ngi ga tu bu ngi ta tega kulada sigada siga kukuda siga kukuda siga kukuda siga kukuda siga kukuda u kang kang kang kang ta u diu ta ku konsi te fa fa le ni tega ne wata ke a na ago ku ka ke ka ke gya gundo ta
masike taka kula ta masike mang kwa kule te u wana ka ka che taka kula ta na anga ngisi taka ngi makhla duma tsota kwa kwa kwa taka na wasun ta yakia ah ngai sa ambe ngau de singa ta ngasa praka praka tu na ngasa praka praka tu na ngai sa ngai sa na ta gata ngai gai tsai akwa ta ngai tsota sun ngau ta kia ka jia minga tsota sang kong ta ngong ngai mede gang duma khana tsia kwang ti tsua ta ta ka tsia kwang igeswa kundang uwa a gama uwa e takati ka khololololo ta u dupu dupu kati ngole kanda takati chau kata a chingu tan ya te dubya kuna chingu a kata ngle chota nunga guta ntuna le nunga ngle chota dum katuna da nunga mta praka praka tuna da ngle chota ngu gang kong kong chau da u tamta seka kong kwa da na taka dubu si na taka kasin da ka kham kuya sing ni ye ka ma ye ji ma ma tuwa kwa ni ntrao de kwa ngay trao de kwa au trao de ma wana ha ka tuwa panga kho sin wu si si jang sin na na jang na jang na jang seke da seke da seke da u dubu da chikde papala ye ngang au dekhane wata praga praga ta tisa dekhane wata ki ah na na na na na dekhane wata sa tsa kanga dekhane kwa kwa kuse ata au dekhane chota kwa kanga ta ki kanda dekhane dubi wa kwa edwe keke ta kundi tsa tsa dekhane tsa ta kundi kwa dekhane tia hame ngau dekhane chota ukama kunda ta Deka asinda ngobusina tasinda ka tsota ya sega ne wa tsotho ne wang thalalang ne wang chua kang nkhabita ka ke a jokula kwa chuta ngo de da no ka che konto da tsutsa jua kam dole juge e wona ke handwa ta ke yanda ta ke yanda ta ke yanda ta yanda tula tabata dibita kuchile papala inga he wona ke tanga kamnui kamnui ngambe kau de khanda ndata ut kwanga tande khe khololo ta uga ya ya kukwe kau na kando ta hai de ne khamda ne de ne a a a kawanga ga ge tabaka ka ta ite wala ge khanyi ta tabaka ka chike wala ge khanyi tabaka ta chike wala ge khanyi ngata ya kwa de kana om tali da ga ga ngi jilam tali da ngi ka ngi a a ma sia ngi kwa to kata ka kula da ka ngi so ti ke mcha o ngi ma wa chung khum ni da chi a ma chung khum da chi go go da ngi ngi da kwa de ngi ta ma da chung ka ya ngi ngi chombo ngi ngi kwa chombo cha go da chombo ko ke chi ngi kam ta ki ya a kwa ngi a o ngi ta sha khu a kaka ang maka o taki kamako tuko kamako ta anyo ana ana anyo a nga anyo kwa nda ngay kamaka ngobi ka ya anyo matamni ka ngobi ka ame kuko na ngobi ngobi a a ya anyo kata ngay kakawa kakawa tro hee ta ngay haki ya anyo kwa nga ane ang kuna kamne ta ngay ang dao anyo nga kaka ang dao na ya ane ya ay a kho am ta wona dinga a kho da chika kha atwa ta ya ya ne ma kwa da ya kha wa wa thala kha tuma wa ndwa kwa chi a kha wa thala kha aba sa da ke ma sa ata ke kang ne a ne kun da hon ne ne nge cha ma za nga ne de ne a a kho da ne zang a nga nga ku ta ku ko da ne ne kho ne ta nga a ke ta mla go ma ke tang ni kho chi ke kho ge ka da ngo da ga ni kem cha tang ni i ngi ne ko da ni am be kho ni ng ka wa ni a ma ge kho ni ni o ka kho kho da ni ka da ni da ni ka ni ka ni no de ka na da ngo de ta chi ya kho ngo ma shi ta kam ya ngo ngo ngo ta ta ya chi ka ma ge kong wa ge ge ta chi ke ma tu lu de kwa man te ka ka ka chong ngo ka o ka a chi ka khong ka ya ambe ambe sikho dwada u khama khokuna dambe sindwa kho ncwe kuna dambe sindwe kole kha khona sikha gungungu ke akwa dambe asinda sikho a wuri gum kho akwa dambe ane ndu ni ncwe da nga ne chatene ngona na chu ta chu chu si
angathola ngonqo wakhe khosi ncinda nqanqeke qe singsim njusinda nqanqei minxa buke qonti ke icoxexa kaxa kunota imane wata uta xa yakha incuke xe ndithi njunike jikake qoqojujuwishike qethutonda khala wajonda khala teka kacwisa akade khala xe nkonta ke wajonda kanga yexenciwa nimaxa iqonti icogunda umanti asingabi tauta xa yataka qum incwi kang he icoxexa kanoka incwi khala xe yesa kang kang duma ikhaxe yakwa wa achunga wana tu ngkhawugiya nga yakhathi kwekhwateke kwa yebo nakacam chigcina mbe kaunane kiya kwae manayi wona maxazi manaki ngamajoda kawo yebo nakadanga ajoda ugaunge kwa ikhonkho ngejoda ne ngcina mbe ngindumbe cha ngindumbe cha dumbe cha ke kwa dumbe cha ke kwa angithi ngqambe nge ngcinga ngoda nga aqhetsha ngcinga ngoda nga gaba sika khoba ke ngoda nga ngoda gaba sika khoba ke ngcinga ngoda tra tra ke sakho ta ke kinga ba ke ngcinga wuru ke tana tak ya chika tama konde ka tosa ma imata sita jira ma chi tro imata sita jira ka chi tro kwa nga ke tro ka chi tro na kwa nga ke sha yaqhaki gulute gulute gulute gulute ke duta ke tshwanxima ka mo wa tshikam ambe ambe asinda ke paka paka ka teke paka paka tani khanxe ke ngula ka gege tshuke ka kota asinda ngulwe asa ngula joye ke ta ke mthi yambi minxamba minxamba mwini mini tanga ndawa khafalik ambe asinda ke paka paka ta yambi duti ngeke ka kota ngame ngeng ngonga ngi tswa khunu tswa khunu ka kota tswa khunu ambe na achata no gown then it came to me as I think it can't coin it, it can't coin it, it can't coin it, it can't coin it, it can't coin it, it can't coin it. Ye mag he coin it was a big mag quota vatabita, a no chatako, that a no mutaketa, taran ma quota vatabita, no chatakanito. I mag he coin it was a tikurana quantumoguiman. I'm there talking, nine, kuna manga kai wishise imasa tuna juasa ikonku ikonku wokundwa ame hadibitandwa chike kamda chike ame o goda ngonga ngene ngoda dumkhatwa dumkhatwa ngene ame ngene ange ngene umkana ngodika otane phaka phaka tonda ngambe ngonga ngene che ganga goda ngambe chakuta ngene gwa ngata ngo uga ukanda hiwa a no no a khaluga chombo ganga ngonga ngoga da no no ana wana ngonda ngwa phaka ka ka da ni ambe ni tinge nocha nocha nocha ngwa ko sa do ngoda na ni ka ni gada ni khoba ka da ni ka ni gada ni khoba ka da ni khane le kum ko khoe da ni chi ka ni kha ka da na ngoda ngwa sin da tat mi kha ka ka ka ngwa ka makha ko ka ka ikhathi khonga kaxosha ambe ngandoda nqe habe ngayi yake ya kanga ambe nesine sinto utane khalisi ke vuke cha cha da ngambe sinto nqe sina ke phaka phaka te phaka phaka te phaka phaka te nqe se yake ya ngengode ya ya te ngakathi cha cha de nqe qhenqe khala qhenqe khala de haa de nqe dangne yanga sinta badida ke kamtengne kamtiqo wata njuma ke talent njuma washwe khoda ngake ami kami ashwe kho mi mwini mwini washwe kho kula nyi mdata mi ka washwe kho ah mose khoda no ragwe ke kongo tuna kwa ngolo uwela khoku ndwa ngake mi ashwe kho mkami ashwe kho ah takuri ka kuyancinxe ka iqonqe ka udame tani mkota mandita sinta bangudeta tangulita vadata ya ta yanda ambe ngonga jodan qhabakada ugqaba qokhonakala ngithamna yangicene siqonqe sakho tani yake hambe ka ngenqobe nge tantshwa dadam tantshwa apridi yake ya ka ngode twa pridi ngita kuli ke du to twa ncin ke a ngonga nqwa chochombu nqa ane akagcika acakya yachoda nqe ataka ngenqoda achoda nqe achanga temna kabuta ka kwa ngonga khona ah taka icem kwa tu bi
看独立的吧，啊，就中部你啊，我话台湾，去下个，啊，啊，呀，大概在我工作，但中部某某啊，可不是个能够在上上上段个上挂啊，对啊，多这样的挂会给啊这样多，但很多他来搞这个弄的，我带来了，啊。那这等我，那给等我，等我投资单多，带来了，等我带来了，马上大概，马上，啊，他嗯啊，你给呀，搞我时间那去了的，啊，一家你一家你家都懂个，没，去了。哎，我那个俺我买过东西，给他们辛苦多给，买个的，弄的多多的，我给搞我的，对不对？可教我的，那是嘎嘎的，教给搞我的，那跟跟教给搞过，啊，等那个呀，哎，我关心的，我明明多，啊，俺多的那个。冲人的就可能很多的那个他们的是的弄人弄人我的我啊嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎哎呀，现在我那头我打啊，现在你我给哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，啊，现在学个这个靠窗给打挂，我学个这个靠窗啊，给打挂，还有那个这个靠窗进那个阿米米林格西去搞，米林格西，米林格西，等你干你们的阿乌，在啊，你我在九段啊，在九段那个等那个呀，明白，明白我等你。三公的等你打，我阿个也拖等你，我也个等你，都等三公。哎，我那个呢，我等你，妈那的只等你，他们等你，只等他们，他们啊，开出，啊，等我们给的，个哦个可个个话，啊，看那困难个，不然的困难的什么个的个，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，叫的那咖啡，多多的生产，我多多的矿，这么多的矿，他们啊，姑姑那跟我跟也什么多多的啊，啊，那开我开家，他个费力干开苦了，对，他个对个个费力没干多的，他个那个家伙都，干干呀，他个嘿，干了吧，他。看到我的阿什么看到个个家，看多个飞，大概嘿，看到我的看到个个家，大概看家个家，我的个家也是苦了，大概念，我没什么呢，我没什么呢，我没什么呢，看到我的阿那个阿哎，大概那个性格的那个给大忙的底下阿个干嘛，大概啊，你们怎么就说，你懂我的，怎么就说那个没就想回呢？好那么蛮困难，阿卡耶，大家问那个干嘛呢？阿卡关海家，大家啊，关海家多大？等你去什么？干嘛开关海呀？你蛮关海呀？那等你去什么？阿哥我啊，我大哥个阿弟他，我他妈什么个弟去呢？我发啊干什么？我他妈什么去呢？冇他。My isi kan nu isi kemasa cek lagi kata isi nak kamu kata tu tak dia buat ya juga yang ada yang akan cakap aku macam tu asum firi eh you nak aku kaca you nak aku kaca semua kaca tu aku kaca firi tak kan aku firi I'm winning asum firi itu lagi mesti kau guna tahu asum firi kan kata kau nga itu siapa asum firi kau tu lagi对，他们讲，我的我弄我，他们就是，那没什么，但是关键他们性格我那个大，那哎呀，
yake qhamu qhamu angancwe asingakaka kadamkwang ngithika caya khadibithi li taka qhayika kunathi unqa u kaungqandata sachangqata sandode ngungumkate ukuyake cixa ngwanqulile ngwaxa qhamqwatu uka athisho sandoda ke sandoda sandoda seke sandoda ke sandoda ke sandoda uqhamatshu khole ngabathisha anqode qawanda qawanda sowise qawanda qa qa tasina sacela nje iqhuwa qo taki ame wena ka na taki a a acona ka taki ya madu mina tumishuma atanje ta ya khatike khaqwe wena xa jishum taka wathi wena ka o ka ase chide kaya ka chide aqaqa chide kuchi da wa nguma qulika khungu khungu ichaku ichaku chukuka ya ka ase ka khumaka ke to awe nga ya qonga akwake a ya ka ichaqa ke qonga ma ta chi dagwe ngu wa ta chi shumka na kula ke ke kando ka ngundo ya chi da wa ngum khungu kwatu ka ma ke ta ka ma ke ta nga ya ya ngwe twi ta wa shumka na kula ke kando ta ka nge a toke mana ke a ke jangos wa chi kando. I've seen this in the beginning.

directamente de La Habana. Just feel it and dance it.